0: Wala pa dito sound effects dito. Hello guys and welcome to the very first official episode of Asiel's Dinner Club. Once again, my name is Asiel Hoshimachi and I will be your entertainer for tonight's dinner session. Grabe! Biglaan talaga! Akala nyo ba na ano lang, gani-ganito lang, medyo ano, medyo mahirap siyang anuhin. Medyo hirap siya ano, kasi ito, for context, nakaplanado na talaga ang Asia's Dinner Club by December. Kaso, medyo dumami yung aking academic work. Kaya hindi ko na tinuloy yung ano, yung first iteration or yung beta version ng Asia's Dinner Club. And then apparently last May 5 may isang former cool DJ na alam niyo naman nagmala ano DZAR yung DZ yung isa sa mga programa which is yung Tambayan 4 and as of this moment suspended pa rin yung Tambayan 4. Nakakalungkot lang talaga. Naisipin na may nasirang programa dahil sa kanya. And apparently, yung programa niya nasira din. And then, ano yung pumalit? Ito! Welcome again sa Asia's Dinner Club na kung saan wala usapang ano lang to. Kung may ano man kayo, kung may tanong kayo or kung may karaoke sessions, ay, karaoke request kayo, i-drop nyo lang sa DZEX 1026 chat or sa Cool TV live na ngayon. Even though live tayo through Cool TV YouTube channel, hindi po tayo napapanood sa mismong feed po ng Cool TV as if kailangan mo ng may tatapusin mo ng series doon. Kaya ipa-prioritize po namin yung ano yung programming ng Cool TV ngayon and then lipat po muna tayo rito sa DZEX. So mapapanood po tayo sa DZEX 1026, The Zex, ano pa, saan pa, sa Mix and Match Channel at mapapakinggan rin tayo sa ASP Radio. Okay! Yung Mix and Match Channel pala, test broadcast siya as of this moment. Hindi pa po namin niya na fully launch pero kung nanonood ka ng Mix and Match Channel sa iba't ibang mga frequencies na nilapag po namin, welcome sa ADC. At ayun! Grabe! I cannot expect and I cannot believe na ganitong kabilis na pala yung pagtatayo ng programa. Like, I have spent like half of my day planning on what to do on ADC. Like, kakanda pa ako, sasayo ba, dog show pa. Pero I choose na I wanted to celebrate my birthday here sa unang episode. Kasi yung mismong birthday ko, which is May 15, I am personally occupied. So I wanted, sa mismong 18 birthday ko, I wanted to spend it with my families, with my beloved friends, my anyone that I cherished sa buhay ko. So, ayun. And then, ayun na nga. Paano na tayo? Sino dito gusto ng song request? Yung ano ha, yung gusto ko, yung kayo ko kantahan, i-drop nyo lang yan sa live chat or sa DZEX 1026 na chat. Okay. Ano kaya? Okay, kakanta tayo. Curious ako, anong curious mo, Staros? Buksan mo. Okay, buksan mo, sasabihin ako by Willy Revillame. Ano, yung funk version ba or yung original? Okay, original. Buksan mo, Willy Revillame, yung original. Ito. Okay.
1: Jesus has kept...
0: May ad. Wait lang. Nag-ano, hindi naman natin yung sponsor.
2: Aray ko.
0: Itayin lang natin yung ano track na mag-play. Ito na. Ay, mali. I mean, yung karaoke. Karaoke, hindi yung small, ano. Ay, to. Ta-ta-ta-ta. Wait lang.

μας σ' αμπρασώ.

Buong san mo, papasukin mo na. May tsokolating dala, bigyan mo naman ang pag-asa ang puso ko sinta. Buksan mo, papasukin ako, bulaklak para sa'yo.

0: Officials Dinner Club. At ayun, andito na yung aking dinner. Yay! Na binili ko sa
1: Gambayan
0: ni Riri
1: na. Gambayan ni Riri na. Yay!
0: Manahimik ka, Geometric Tomato. Hindi to Tambayan Riri or Riri 15. Ano ba? Teres, pero ano?
1: Guys, nag-reincarnate na po si Rico Aracati, guys. Welcome.
0: Na hindi, kausap ko nga si Rico Aracati kanina. Ay, ano? Ay, tatapon yung drink. Muntikan na. Binabuksan ko na yung ano, yung drink ko dito. Nakapastik eh.
1: No, ito pala si Rico.
0: Hindi po. Patay na nga yun eh. Yung binasa ko kasi yung letter niya, yung iniwan niyang letter sa personal radio.
1: Rico Aracati.
0: Ha?
1: I-delete nyo si Rico Aracati.
0: Hindi, deleted na nga siya. 2 years ago, guwasi nahawa nga siya sa hentai virus.
1: Sabi ni Gab, nabayan.
0: Yes, nabayan. Anahin ka, dagong ilong, sinasabi ko sa'yo. Oh, totoo ang hantavirus. Di ba alam? Sinujoke lang namin sa bayad galing yung ano. Napatpat kasi hantavirus.
2: Ang hindi ito na loob ng samba ko sila. Kapal ng pa.
0: Ano ko, nagloko naman yung caption si Rose.
1: Oh my God!
0: Oh, ayun.
2: Kapal ng mukha mo rin.
0: Anyways,
2: loko ka ba?
0: Maka-date, ito yung kinakain kong dinner ngayon.
1: Aray ko.
0: Ano muna, usapan muna tayo. And then around 9 p.m. magpapatuloy ating karaoke session. For the record, wala po akong cue. Wala po akong reserve na cue. Pipili lang po ako kung ano yung suggestion nyo. Okay. Sige, akakantay muna natin ay Touch by Touch. Tapos hindi ko alam ang ano, baka mag-anime song ako. Sige, siya may actually ano to eh, Palace Overload. Andito yung sabaw.
3: That he's writing from the app store was in this group style. And the humor, I feel like it would...
4: No, saan ang sabot?
0: Ano to? Aris tayo, yay! Yun, tumira si Gab! Tumira! Guys, kung may pabati kayo sa akin, feel free na mag-open mic kayo or i-type nyo lang sa DJX. Haba ko ba kayo dito? Sarap na pagkain dito eh.
2: Tama na yan.

0: bana.
1: It's not really bad.
2: Astriel. Ano masasabi mo? Sinabi ni Rico Arakashit na kailangan mo gumawa ng show.
3: At kukulangin ang
4: isang pambihira siya. Yeah. Na part ka pang ginawa tong requirement. Medyo, ano lang.
3: Happy birthday to you.
4: Okay, sino dito may babati sa akin?
2: Ako, may babatingin po ako. Babatingin ko.
4: Gilitsyon na amok ba?
2: Kamusta ka na dyan? Kamusta yung nakaw mo?
4: Ha?
2: Babatingin ko nga pala si Emma Rosales. Kamusta yung nakaw mo?
4: 7K.
2: Happy birthday, Stephen. Babayin ko po si Stephen. Kamusta dyan? Kamusta ako?

0: Uy, wala pa po yung script pala.
1: It's been a week.
0: Ayan! Pinawik nung nategi si Angelo Flores at ngayon ako na umupo sa kanyang time slot. Grabe, biglaan talaga to. Tapos sino nga yung ano, yung telefocus, yung SMNI sa telefocus.
2: Captain Man.
0: Eh? Kid Jarflix, oh! Kid Jarflix!
3: Adam Morelar, huwag ka tumawag! Oh my God!
0: Kasi si Adam Morelar yun!
3: Tumatawag sa akin!
2: Tumatawag!
3: Iniistorbo ako!
2: Dismiss! Wala!
1: Palibasa
0: okay.
1: Tinotolerate
0: ka. Guys, tara! Parang kanta tayo!
3: Happy birthday! Oh my God!
0: Kanta tayo! Touch by Joy!

0: So ayan ang ano, touch by joy. May request ba kayo? Type nyo na.
1: Sumakit paligat ko dun.
0: Buksan mo, kinanta ko na yun kanina eh. Yun yung first song ko eh.
2: MLC, yung screen mo. Ba't may ano dun? Yung Mr. Beast.
3: Hindi, ano to?
0: Ito, what if ano?
2: Mr. Beast.
0: One less lonely girl. One less lonely. Okay, ito yung kaya natin, One Less Lonely Girl by Justin Bieber. Wait lang. Baka mamaya yung maling version ang mapili ko dito. Aray, masuspend tayo dito.
4: Welcome to topic.
0: Okay, inaan ko muna yung ano.
3: Ito ang kakanya nga muna ako. Kakanya yung spaghetti ni Astrid.
0: Serve me one less lonely girl. One less lonely girl. One less lonely girl. How many I told you since

0: Pales no. Ay! Ay, Staros, baka maano tayo rito. hindi ko kaya. Okay guys, suggest ba kayo ng iba? Bawal na gambot. Hindi ko alam rin yun, pero alam ko marunong kumanta nun si... Sino nga yun? LTG. Kaso wala nga siya dito.
1: Alright.
0: LTG. Kaso wala
2: dito. She touch me na lang.
0: Ay, na bro. Na manahimik ka, Mark Corrales. Oh, wait lang, wait.
3: Ano yun, Gio? Inaisa lang sabihin po na si AO Adam Oren RTG at ads ay tumatawag sa PC ni MSA.
0: Beer. Sige, beer tayo.
3: Kasi last year, yung next, yung request ko sana yung He Touch Me by Pastor Apollo.
0: Hintay ko na. Alam niya. Ano yan? Ayan, dito na si Adam Orelar.
4: He Touch Me.

0: bibi. Talaga. Palasin ng palasin.
1: Happy birthday.

0: Bakit hindi jumigaw?
1: Tumakit, tumakit,
2: tumakit. So ito, wait lang, asa na yun? So alam ko na itong kanta na ito na pipiliin ko. Ito, ito, ito. Alam nyo ito?
1: Ako, nag-eco na naman.
2: Ito, kakantahin ko.
3: Ako, nag-eco na naman.

0: Pero anyways, magbabalik ang Asia's Dinner Club, everybody. Bakit?
1: Ang nag-request ko talaga, sinasabi ko sa iyo, dapat heat tag

0: Me by Kibuloy. Dapat yan. Sige.
1: Paano yun? Paano yun? Hindi ko alam. Sige. Pero for now, commercial break muna tayo. So, yeah. Magbabalik pa ang Asia's Dinner Club. Ang oras sa buong kabuluan. 16 minutes pagkalipas ng...

0: Two hosts, double the chaos.
1: Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang smile jacks
0: upang manggulo
1: at mantrip sa inyong gabi.

0: Vinny Joanna back too.
1: Vinny versus Sabado 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa player.
0: Ready?
2: Haharurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: TVOK2 na!
4: Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all-out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.

0: touch me.
1: Touch me.

0: Hi, Gab! Sabayin mo kaya si Gio.
1: Tamaan na kita sa damay mo. Sige na.
2: Yes!
3: Salamat nating dalawa.
0: Yada. Ladies and gentlemen, let's give it a round of applause to Geometric Tomato and Gabriel Ansaldo.
3: Wag mo na nagtuloy kapag nakakalit ko ni Gabriel.

I ride at you. But then again, too few to mention.

0: Hi, pagtago
1: na kayo.
2: Tago.
0: Yes. Bye.

Galing! Nakakaloka.

0: Yes.
1: Pwede ka tawag ng isa.
2: Kanta mo na ng isa and then kakanta uli ako.
1: Ano daw sabi daw ni Mark Morales?
2: Ay, bawal na gamot. Sige, bawal na gamot. Kantayin mo yan. Bile, bawal na gamot. Bawal na gamot. Tere, babe, TOC yan. Haantayin mo yung mga police cars at saka yung mga shoppers dyan sa TOC. Bile, bawal mo. Ay,
3: sino
2: sa kanta? DLTG, bawal na gamot.
3: Ayan, sige, LTG
4: na bawal na gamot.
5: Ayan.
2: Ocean Deep. Ang dami mong BGM dyan.
6: BG!
2: What the hell?
3: What the hell? Ba't napapunta yan sa video?
4: Oh my God! What the...
3: Ano din naman ang live action version dyan?

0: Hindi binan niya. Si LTG na kanta. Ano? Ayan. Geranius Cola.
1: Ay, ya! Geranius Cola. Grabe.
0: Fucker ni LTG because...
1: Makakapos ata tayo sa oras dito.
2: Sige, papayaya.
1: Hindi, si ano, si Gab. Nakanta siya, never gonna give you up, si Gab.
0: Ito siya. Oh, i-recroll si Gab kasi... I-recroll si Gab.
1: I-recroll.
0: Never gonna give you
3: never.
1: Mamaya na to.
4: Yan.
2: Ayan, pwede pa isa lang. Pa isa lang ulit. Tagal ko na dinalaan eh. Ito lang. Isang real quick.
4: Angas ng BGB.
0: Yun niya eh. Ganda ng BGB, pre.
1: Ay, guys. Sabi ro ni Mito, kantahin nyo daw yung ano, inuman na.
2: Sige.
1: Ah, si Mito. Okay.

Ay, Terebi, kung ako na ang kakanta, ang kakantahin ko ay Silhouette, ano pa, Pag-ibig for si Cookie at Pag-ibig kay Kalimbalis mo. Andam mo na yung, ano,

0: Ayan, okay.
1: Yan na.
0: Okay. EOC, handa mo na yan. Yan.
2: Ayan na nga.
0: Yan na. Ito mga tatig na pitaya. Okay, sir. Hindi pa rin lumalabas yung ano mo.

0: next na pala. Sige, next na. Gab, ikaw na.
1: Oh, Gab, ikaw na.
2: Rickroll.
3: Kaya ako na pala. Sige.
0: Oh, na. Hindi na, expected naman siya eh. Hindi naman siya yung ano.

0: you down. We're gonna run around and stop at the oras.
1: Wala na, kailangan kumusta. Ayaw, kailangan kumusta. Magpagikan pa tayo. Kailangan na magpadali.
2: Ay, hindi. Four songs. Four songs ba?
1: Si Vito. Maglalaklak ka lang or inuman na? Ano ba?
3: Tapos after yan, inuman na.
1: Ah, sige. Bilisan natin, ha. Baka maano na tayo.
3: Mark,
1: Mark, ikaw na.

Hey.

0: voilà.
1: Yung pagkabi sa'yo ni Mark Corrales. Wala na ako masyado. Ay guys, pwede pa ano, next episode pagpatuloy natin yung karaoke session natin kay LTG.
2: Wala problema, wala problema.
1: Okay, next week, may next week pa naman tayo. May 19, makakapanood na tayo sa Cool TV. Pero for now, ipagpatuloy natin tong karaoke. Actually, dalawang kwanta lang para ano, mabilisan na.
2: Tego lang.
1: Ay, de, what if isa lang? Alam ko na. Ito kakantahin natin.
2: Kanibalis mo.
1: Yes, kanibalis.
3: All in one sa sangkap. All in one.
4: Dave ka kasi, gago ka ba?
1: Wait lang. Pag-ibig kay Kalibalis mo para mabilis na. Okay, ito na.
4: Ito na,
1: ay, final song.

0: 7-7.
1: Okay, and now babasahin na po natin ang mga babati nyo sa akin ngayong birthday episode ng Asian Zero Club Q and the Birthday Music. Okay,

rin sa'yo. Thank you rin kay Reggie. Thank you rin kay AJ, isa sa mga operators ng Manila SDR transmitter ng mga Navarro. Next is Trumaine. Matanda ka na. Sayo, see you lang next time. Balik kayo, hot man. Happy birthday. But thank you very much, Trumaine. Gab, happy birthday sa birthday boy na walang handa. Ikaw, hari na paghintay. Kasi hindi hintay mo, hindi tumating. Ouch, chare. Thank you very much, Gab.

0: Pinoy Live? Yes! Pero don't worry, mga V's, kasi may chance pa kayong mapanood ang mga hataw na performances na yan. Kaya let's vibe it away!
1: This is the Talk Pinoy Live on Vibes. Join Spotify Premium para mapakinggan at mapanood ang iba pang performances ng ating mga headliners from the previous cycle. Ikot, Vibe Over October. Kalapastangan by Fitter Karma. Dito lamang pala sa lupa. At Favorite Friend by Joliet. You can go to the Pinoy Live Performances playlist on Spotify para mapakinggan ang mga nangunguna sa mundo ng OPM.

0: dito sa
1: Vibe Plus!
0: Before anything else, Starworks would like to thank Team George Salon, SM Novaliches Branch.
2: Yes, and mga kapatid, Ray is din na ang mga binoto niyong OPM artist. Joao!

ignition sequence start. 4, 3.

0: Tid mga V's.
1: Becoming
2: Little Earth Beyond.
1: We are
2: Bleep. Bleep na ba mga kapatid?
3: Guys, para kanino niyo ba sinasabi ang matzo love at bakit?
4: Siyempre, yung Matzo Love is all about sa brotherhood namin and sa mga taong sumusuporta sa amin. EQ, Prime Music, Between, mga friends and family. Yan, that's right.
5: Yun, so Matzo Love talaga sa lahat ng mga family and friends ninyo. Matzo Love, maraming salamat. Pinabilib nyo kami ngayong gabi. Believe, maraming salamat. Punta naman tayo sa isa pang nag-believe sa atin. Let's vibe it away!
6: Ay, yun naman, oh!
7: Ayan, so, kasama natin ang BNV 2K! Welcome sa Vibe Plus, guys! Bumati na kayo sa ating mga kapatid! Yeah!
1: Be the vibe, mga kapatid!
6: Guys, so eto na. Meron akong tanong sa inyo. Ano ba yung nag-inspire sa inyo para masulat itong Nag-iisang Ikaw?
8: Ayun nga po, yung song po na Nag-iisang Ikaw as intended po ng aming composer. Si Ben po, ang basis na.
6: Wow!
8: Ayun po. Originally, dedicated po siya para kay God. Like yung sa first verse po nung kanta yung Hindi makikidigma nang wala ka. Ayun po.
6: Ayun! Oh. Ang ganda
1: so, mga kapatid, sila po ang ating top 2 sa ating main vibe. And ayun! May isa pang nagbabalik sa ating main stage. Let's vibe it away!
6: Yes! Ang na-miss natin sa vibe stage, our main vibe top 3! Yes, my love! Grabe! Welcome back sa Vibe Plus! Mag-hi na kayo sa mga fans at sa ating mga kapatid.
1: 1, 4, 3! Yes, my love! Hi, I'm Nico.
9: What's up? I'm RZ.
10: And yo, I'm Bri.
11: Hello, I'm Joshua.
12: Kumusta mong tanan? Ako si Jeff.
1: And we are...
13: Yes, my love.
14: Grabe talaga yung Yes, my love pag nag-perform sa Smile.
1: Siyempre, dito kayo.
14: Everyday kaya kayo dito.
1: Game!
12: Guys, balita namin guys na may bago sa rhythm ng Yes, my love ngayon. Ano bang isi-share nyo sa amin na first time sa grupo nyo?
11: Of course, we are celebrating for our first concert on August 8th.

extended ang botohan para sa iyong favorite OBM artist. For 2 weeks na yan, kaya naman, keep on voting mga V's. Pero eto, vibe spot na sa pagbabalikan ng Vibe!

0: inspiring journey ni Eman.
1: Aminin mo na kasi na mahal mo rin ako.
0: At mga teleseryeng tumatak dahil sa theme song. Huling gabi sa A Secret in Prague. At Jesus ng Aking Buhay sa My Best Friend Eman, dalawang teleseryeng handog ng TV5. Performing the official theme songs of A Secret in Prague and My Best Friend Eman, Carmela Lorzano, Ruel Carino, and Quest. Here on Vibespot.

0: curious ako dito, Ruel, Carmela. Ano yung naging feeling nyo o unang pumasok sa isip nyo nung binigay sa inyo itong pagkakataon na kumanta ng mga theme songs ng, of course, My Best Friend Eman?
1: Siya muna.
2: Ako muna daw.
0: Okay.
2: Well, of course, nung una, sobrang unexpected sa akin. Kasi napakabiglaan, hala, ako yung kakanta kami ni Ruel, yung kakanta ng theme song. So very, very grateful ako na kami ni Ruel yung nabigyan ng chance para kumanta ng theme song ng My Best Friend Eman.
0: Oh, Ruel, how about you?
1: Ako naman nagulat. At of course, I said, thank God. Kasi nabigyan ako ng ganitong oportunidad. At sinabi ko sa sarili ko, wow, what did I do to deserve this?
0: Aww.
1: But para sa akin, yun nga, nakasama ko si Carmela. At kinagigiliwan ko po na nabibigyan namin kayong dalawa ng saya at ng tuwa. Tuwa't saya. sa aming OBB sa My Best Friend Eman.
0: Ah, pero gusto ko yung gulat ni Ruel. Wow! Ganun siya magulat. Wow. Ang ganda ng gulat ko, ha? Pero congratulations sa inyong dalawa.
3: Thank you. Congrats sa inyong dalawa. Ito naman kay Sir Quest. Sir Quest, nung ginawa niyo po yung huling gabi 4 years ago, naisip niyo po ba na magiging theme song po siya ng isang teleserye?
4: Not really. Kasi syempre, bilang artist, alam mo naman na ang isang awitin, may lifespan yan.
3: Yes.
4: So, you know, once it plays on the radio, people appreciate it, you know, you get that satisfaction. Pero sobrang, for it to have a second life or parang may bagong buhay yung kanta, sobrang nakakataba ng puso. Parang pat in the back na rin para sa akin yun bilang isang songwriter na, uy, may silbi pa rin pa pala. Kaya pa. May silbi pa yung mga ginagawa kong kanta.
3: Sir Quest, congratulations. And everything takes time talaga. And maraming salamat for that heartfelt performance that you did earlier.
4: Thank you
3: so much, Sir Quest. At syempre, hindi lang ang mga artist sa likod ng theme song nakasama natin. Nandito rin tatlo ang mga cast ng A Secret in Prague nakasama rin namin dito sa Vibe Plus. Queen I, Mark Ian, and Spencer!
0: Ayun o, hello!
3: Hello, guys!
5: Hello!
3: Hello, hello. Hello guys! Ano ba ang bagong abangan sa A Secret in Prague?
2: Sa totoo lang, napakarami talagang dapat abangan sa A Secret in Prague. Pero ngayon ang masasabi ko na lang, ayoko kayong i-spoil eh. Pero for me, ang dapat yung abangan, syempre, kung ano nga bang kahantungan ng pag-iibigan ni Mikoy at ni Kiara at syempre, ni Sophie at Angelique.
4: Huy!
0: Ganyan.
6: Pero alin nga po at mapapanood natin sa panibago nitong time slot po, 9:30 PM na po, gabi-gabi po sa TV5, Mondays to Fridays.
2: At syempre mapapanood din sa Netflix, ano, yes. Kung hindi kayo nakakapanood sa TV, pwede sa Netflix.
0: Exciting! O Spencer?
6: Yes po, and also, yun nga po, ako nga po pala si Agent Rafa, na isa po sa mga special agents ng Global Operations for Government. Agency.
0: Ayun.
3: Mahaba.
0: Ang haba, no? Oo. Pero aabangan natin yan, Spencer. Hindi natin yan palalagpasin talaga. Kaya naman maraming salamat, Queen I, Mark, Ian, Spencer, Carmela, Rowell, and Quest. Mga kapatid, patuloy nating suportahan ang Secret in Prague and My Best Friend Eman sa bago nilang time slot. Legit Vibe when we return here on
7: Vibe Plus!
3: Congratulations, guys.
2: Thank you.
8: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
9: Ito ang aking sikreto.
8: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
10: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.

0: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
1: Mahal na mahal kita.
2: People like Loyal. Yan si mahal. Cholo.
3: Jody!
2: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
1: Sorry, hindi ako yun.
2: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 a.m. sa GMTV.
4: Two hosts, double the chaos.
5: Kaya tuwing Sabado,
4: magsasama ang dalawang smile jacks
5: upang manggulo
4: at mantrip sa inyong gabi.

0: my predictions can be wrong, but yeah.
1: Oh,
0: may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay,
2: no. The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
3: Rurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: Mga kapatid, para awitin ang kanyang latest single, once again, Ice Tigera.
1: Para sa mga marurupok,

Oh.

0: Yes, thank you so much to our legit vibe, Arcigera. Wow. Mga kapatid, maraming salamat din sa pakikivibe nyo sa amin dito ngayong gabi sa ngalan ng Vibe Plus at ng OPM.
1: Yes! Thank you so much din sa mga nakasama nating OPM artists from Vibe Spot, Main Vibe, and of course sa mga Star Wars artists na nakivibe sa atin tonight.
2: Mga kapatid, continue to vote para sa inyong favorite OPM artist sa Main Vibe.
3: Remember, 2 weeks ang labanan sa leaderboard.
2: Dito sa MVP Studios, plus na plus na saya ang hatid namin sa inyo tuwing Sabado, especially sa August para sa ating month-long anniversary celebration.
4: Yes, tuloy-tuloy, gabi-gabi at fresh na fresh moments now with more music at kulitan sa Vibe Nights at 10:45 PM.
0: It's more than a countdown, kaya more reasons to vibe with us, mga kapatid. Join us again next week because you deserve more. Dito lamang yan sa
5: Vibe!

0: Magandang gabi mga mukhang tite.
1: Tayo.
0: Pre, alam niya guys, sobrang special tong episode natin ngayon. Grabe. Oh pre, sobrang special ng episode natin ngayon guys. Dati may kasama kami ngayon.
1: Pakatay, gulo ng
2: kanin. Aray ko.
0: Alam niya ba guys, si Yon, ninahawan ngayon.
2: Pre, ang alata naman na nakawan, hindi nga makasalita, oh.
0: Pre, gagawin dami yung guys dito ngayon ko, alam niya lang. Kaya na, since special episode tayo ngayon. Okay. Bibili tayo ng robot. Ay, robot. Dry Mac. Yung kape. Sa Mercury Drug. Sa billboard. Matigang tawag doon.
2: Ano doon yung nakaw? Ano doon yung nakaw? Ano doon yung nakaw?
0: Yung condom niya, pre.
1: Yung puso niya. Yung puso niya.
2: Wow!
0: Oh, totoo yun.
3: Sorry yung condom, pre.
1: Magla-live din kami mamaya sa Dangwa. Pupunta kami.
0: Pare, magkano ba yung condom?
4: Wait lang. Meron akong request sa inyo. Pwede ba kayo mag-ding-dong ditch sa hotel ng Sogo?
2: Aray ko.
1: Ina mo. Mag-Sogo dito. Ihanda mo yung education ng Michael mamaya.
2: Ikaw na akong mag-ding-dong.
4: Huwag naman ganun.
0: Tangin na niya, mag-oncam tayo. Dodox natin yung dalawa. Oop, joke na.
4: Oop!
2: Aray ko.
0: Dayo yung dalawa eh. Lumayo sila eh. Lumayo bigla. Hinitay pa namin si Taro.
1: Walang ganun ah. Kaya na magkakatabi na lang kaya. Dodox pa natin isa't isa.
2: May sama doon ako na hinitay. Aray ko.
0: Mag-N-word tayo guys. Ne.
2: Bossy!
0: Tite.
1: Pre, may i-trim dito, pre.
0: Pasok tayo. Huwag tayo dyan pumasok, Kagi. Department store, ay. Wait, papatukin namin. Sino nag-join? Okay. Tayo nang tagal ni Ana Starus.
4: Welcome back, TDS!
0: Pre, santo ka sa ano, Istetan, pre.
1: Ganyan ka matay ng mga dito kita. Una ang rosas, pangalawa ang rosas.
0: Tayo na gawin natin yung episode 50. Tayo, hindi ko talaga yung
2: PCP na black eye naman yun.
0: Fuck you!
2: Aray ko!
0: Oy, gago, mag-on cam mo, nag-on cam mo.
2: Stop, makita mo ka, makita mo ka.
0: Wait, unmute, unmute. On cam mo. On cam mo. Naka-on cam mo. Ay, muntigan na.
2: Aray ko.
0: Ay, muntigan na.
5: Bago tol.
0: Ala pre, di na doktao pre. Yan siya, oh.
2: Pre!
5: Ang sanin natin ka.
2: Uy, uy, kinang mo ka. Aray.
0: Tagit, manodok na yun. Aray ko. Pagkita mo yung head, ay head. Pero yung tagal ni Starus. Nakapambahay daw siya eh. Saan siya?
4: Iano mo, i-threaten nyo, takutin nyo siya.
0: Iano, doon natin si Igo.
6: Aray,
0: ayun na, ano naman, nagdodokta ako dyan. Ay, kinakabahan ako kay, ano, kay Athena, baka madokta ako. Gago, may pulis na dito. Pre, gago, may pulis na dito.
4: sabihin nyo, vlogger kayo, sabihin nyo, vlogger kayo.
0: Di. Sabihin ko, pangano kami, kami yung nag-ano ng prostitute.
4: Gago.
6: Aray ko.
0: Pre, legit ang tagal sa aro.
4: Anyone got any idea? Sige lang, may dalawang oras pa kayo dito.
0: Pre, extend.
1: Pakikiusap na kami dun sa house, pwede bang pumasok na tayo, pinagpapawisan na ako.
0: Papasukin ko na siyo. Oo nga, tama nga ako, totoo nga damit ko. Baka sa'yo yung peke. Oh, gray oh. Ano pre? Peke sa'yo pre.
6: Wala nyo lang
0: sa'yo yung damit niya sa kanila. Ay gago, alam pala may malaking bug dito. Sige, oo na.
4: Okay, I'm not getting
0: you McDonald's. Pantot, QBA. Pre, pupunta kami sa TR.
4: Pag-live report daw kayo, sabi daw ni, ano.
0: Guys, naghahanap kami ng brief dito para kayo.
4: Uy, siya nga pala, welcome back to Manila, mami.
0: Pero kinakapitan pa siya.
4: So back, ulitin ko, ito lang, schedule po ng Cool FM na yung gabi. Na yung, 7 p.m. po, ito po, TDS. Tapos 9 p.m,
0: may
4: tulugan.
0: May bomba
4: dito. MSA.
6: Aray ko.
1: Nakakatakso pang bumili ng bulaklak.
0: Pre, sisigaw may bomba dito.
4: Gawin mo! Sige, gawin mo! Para makulong ka! Sira ka na!
0: Gawin mo!
4: Testing!
0: Wala, may bomb!
4: Joke lang!
0: May bomb ka, tayo, may bomb! Friend, tagal ni Star. Pwede ko lang yan yung
4: pag mabalik ng DDS, pulong agad. Diyos ko.
0: The Preston siya kayo mali. Pero yung higat ka kayo sa Ethan eh. Waiting for ano, kay Ethan J. Ay, hindi, wag na.
6: Gagoy!
0: Grabe. O, anong oras pasok mo, Mamon? Wala kang pasok ngayon, no?
4: Wala! Sana pa! Gagoy! Iba na yan!
6: Aray ko!
4: Sana pa ako, te! Sa tag ito. Na Marquez pa pasok ko, nesting na.
0: Ah, sino papasukan mo? Sino papasukan mo?
4: Iba na yan, Luy. Wait, yung papasukin niya, wait.
0: Bakit? May pumasok?
4: Napwit!
0: Sino napwitan?
4: Wait lang, may incident ako mga yun. May incident ako na meme para sa bayan.
0: Guys, wait lang. Just, nandito na daw si, ano, si Sarus na mahilig mapwetan.
6: Kumanda ka ng mapwetan.
0: Ano siya, kag?
4: Baka maling isitan ato ang pinasukan niya. Ayo, dalawa yung isitan eh. Dalawa yung isitan.
0: Wrong hole. Kasi Star pala, no? Ano, ano, ano?
2: Kita daw, parang nakikita na daw kayo dalawa, kayo tatlo.
0: Saan siya ka?
7: Asa na siya kula?
2: Sumayo kayo para ma-indicate. Sumayo kayo para ma-indicate.
8: Andun ako sa bakaan ko kanina.
9: Ano ba? Andong lang ano ni NSA?
0: Gago nung MSA yung ano, yung nagpakita ng bulbul kagabi.
2: Oo!
0: Gago, kita yung bulbul nung kagabi, tangina talaga.
9: Kita ko yun!
0: Kung
2: gano'n may mess sa atin.
9: Huwag lang yung buwag sa server.
0: Pupunta tayo McDo mamaya. Tapos, ihahalo ko yung drive map. Tingnan natin kung effective.
2: Back-to-back na lang kasi. I-back-to-back nyo.
9: Wawawi!
2: Lagyan niya ng coffee mate, tapos lagyan niya ng dry max coffee. Yan niyo, para masarap.
9: Gago. Di, bumili ka na lang ng dry max coffee. Ay, oo nga pala. Ano pa yun?
2: Bibili niya sila eh. Pupunta sila ng bakery, baka makakita sila.
9: Akala ko yung kape lalagyan ng ano, dry max coffee, anong dry max na ano, pili.
2: Hindi, yung dry max coffee mismo.
10: Guys, kung ipapost niyo po ito, ang hashtag po natin ngayon ay hashtag TDS Akin ang Rosas, Iyo ang Robas.
9: Abano ko! Wait lang, hindi ko! Ang waiting!
0: Mag-o-time ba dito?
2: Open cam, nasan daw kayo?
0: Yeah. Open cam?
9: Bago open action!
2: Open
0: action! Ito. Ayan, bold.
2: Uy!
9: Titan yan, Titan!
2: Titan!
0: Jed.
9: Ay, iba na yan.
8: Kaya tayo papakita yung paglagay.
0: Pero kala ko si Starus yung Amerika. Ano yung ano? Hello, gago.
2: Starus yung American, gagi. Ano?
0: Ay, gago. Tumingin niya Amerikano sa amin.
2: Nasa loob na daw siya, nasa loob.
9: Okay, pero guys, remember guys, lalo na ngayong ano, lalo na ngayong Valentine's. Kung may love, may bakbakan kayo, mag-helmet kayo para sa protection.
10: Ina mo, hindi naman kami aktivista dito.
2: TCP. Gasoline.
0: Ano?
9: Wait.
2: Huh? Hindi. Tanong ko lang, may pasabog kayo mamaya.
0: Pre, meron. May bomba nga kami dito.
9: Gabo, huy, huwag.
0: Saan ka naman yung dalawa?
9: Teo, busto yung ano ko, yung kalahati na sweldo ko, wag muna ngayon.
0: Pre, siya yata itong nakablock.
9: Wala kaming pagkansa.
0: Ito.
2: Guys, sa mga nakikinig po sa 89.9, joke lang po yung 89.5, joke lang po yung
0: Hello, ko si Taurus dyan. Sa Taurus ba tayo?
2: Sumigaw ka na sa Taurus. Sumigaw ka na sa Taurus.
8: Ay, sa magic ah.
0: Sigaw ko po sa pangalan nito.
8: Magical.
2: Sigawan mo tayo ang pangalan nito.
0: Pre, papasok pa tayo. Nakain ang bag check na ako. Ayoko na. Wait lang. Bagay. Test 1, 2, 3. Guys, may natapa lang. Ay. So, wala pa rin si Starus.
2: May natamakan kayong
10: magsasara na isitan, wala pa rin si Starus.
8: Pero nasa James na kami, alam mo ba?
10: Tara, Jensen.
2: Meet up, airport. Kung kayo. Partida, airport. Kakaarin ko.
4: Meet up under pass. Meet up
11: under pass. Pre, seryoso to pre. Nasa Jensen na kami, pre. Pre, oh. Jensen, pre, oh.
4: Jensen niya, Jensen niya, Jensen niya, Jensen niya. Nasa Jensen ka nga. Nasa Jensen ka nga, boss. Kita-kita.
10: Umiikot-ikot ba daw eh? Gamitin po natin alternative hashtag na hashtag TDS pasan si Starus.
12: Ilagay nga talaga. Ilagay nga talaga.
11: Gag.
4: Pag-send kayo ng pic isa-isa. Mag-send kayo ng pic. Malalaman nyo kung ikaw saan muna ba siya na yun. Kung nasa maling isitan ba siya or sa tamang isitan, at kung saan banda sa tamang isitan.
10: Ako na hulog sa maling
11: tao. Ano, nahulog ka sa ano?
10: Sa maling tao.
9: Baka ang
4: nasa
9: isitan
4: gilid na, nasa gilid daw si
9: Ingo. Baka ang isitan na napuntahan niya sa Karyedo, ha?
4: Oy, rekto yung ano di ha, yung pinuntahan nila, ha? Pag yan, umakot kayo na naman ako po. Delikado.
12: Ay, diba? Sa Karyedo, ano?
2: Aray ko. Karyedo.
10: Isitan, nasa isitan ko po siguro yan. Isitan dun, diba?
11: Oo. Oh. Pero nasa isitan kami. Gubaw, ay.
9: Gubaw?
11: Nick, ay ba, ay ba, ay ba, ay ba, tiga na.
9: Bumalik na sa season finale episode.
4: Harap ko lang kayo.
11: Tangina, wait lang. Chatter.
4: Harap nyo lang.
11: Gilid mo, pre, gilid mo. Natagilid mo, Nika.
4: Ay, ay, ay, ay,
11: kako. Oh, yo! Taas sa likod mo!
10: Taas ang kamay!
2: Aray ko!
11: Oh, fresh siya to! Fresh to!
4: Nakita nga kayo! Here you go! Yay!
11: Hindi din ko!
4: Uy! Alip pala!
11: Uy!
4: Nasa kanan lang daw, nasa kanan lang daw.
9: Anong paa?
11: Pre, introvert talaga to, pre. Introvert talaga to, pre.
4: Introvert, introverted talaga daw eh.
11: Hindi, pervert. Ay. Pre, hi na lang ka. Hi na lang kayo, pre. Hoy.
12: Kung nakikita ka ng kamay mo, yo.
11: Pre, natatawa kayo kasi katabi niya na. Asing katabi niya na ni yo.
12: Kaya punta sa pre.
11: Hoy, pre, katabi mo na, pre.
9: I want to wait, you know.
12: Nag-upsign ako, eh.
11: Oo nga, pre.
12: Well, confirm ka ba?
11: Confirm ka? Nakabila? Siya nga. Confirm, pre. Confirm, pre.
10: Makapasun natin mag-confirm na, no?
11: Tara! Kasi ito.
9: Ah, Danny!
11: Oy, ayun yung lapitan. Ayun yung lapitan. Ako lalapit. Ako lalapit. Niga kayo. Ay, oh, oh, oh,
2: aray ko.
11: Ako lalapit. Sige.
12: So, ikaw nasa mga mali ka, kuya.
11: Pervert ako. Kala ko pervert ka, ay.
10: Pre, ano ginagawa natin dito na natayo lang tayo? Lapit kayo!
4: Lapit ka nga daw.
12: Pero kaya kung nakaupo ako, hindi.
2: Pre, i-threaten mo i-dox kung hindi lalapit.
8: Ano na ba, pre? Pre.
6: Aray ko.
11: Ayan, pre. Sneak peek kung paano ginagawa ni Athena ngayon.
13: Okay.
11: Dox natin siyo.
14: Oy, oy, oy.
2: Ang gago. Wag.
8: Pa. Okay, sa tayo nga. Tama nga.
14: Tama nga, katabi ka lang namin.
11: Sumakasak na puson ko. Sumakasak na titi ko.
2: Gago.
6: Aray ko.
2: Eh, malalaman ko dito saan kayo dito. Okay, joke lang. Napitan mo daw. Napitan mo daw, Yossi. Katabi ko lang siya naging.
11: Ano yung naiiyak ko?
6: Aray ko.
8: Tapos great time.
11: Hoy!
6: Yung gising na tol.
8: Gising na tol.
11: Hoy!
8: Gising ka na!
6: Aray ko!
11: Gising na pre! Tara na pre! Bili na tayo ng Mercury!
8: Bibili ka ng Mercury.
11: Hindi, bibili tayo roba.
6: Roba?
11: Di bata pa na gago.
2: Bibili ka ng roba.
11: Malapit lang yung dito, di ba? Di ba malapit ang ano dito? Mercury? Tara, tara punta natin. Tara punta natin.
8: Tara, isalba natin si Tunggol.
11: O tara, tara, tara, tara.
8: Hail hit!
11: Ang gago, wag na pala. Muntigan na pre. Ayoko mad...
8: Hail hit lang!
14: Gago.
2: Ikaw ba na may hawag ng book? Nakita di ko, tinarin.
11: Wait, ipapahiya ko itong tatlong kasama o. Saan ba dito? Sige, ito ba? Pre. Gagawin na tapa ano, pre. Nakikita nyo saan kami?
6: Tapos sa kapas ko. Bawal mo ni Camille nyo dito.
11: Tingnan nyo. Ito yung gagawin ko.
8: Hail Hitler!
14: Daw!
8: Uy!
2: Sige, sumigaw ka, tapos para malaman mo kung nandun si Misawa. Kung nandun si Misawa, congrats!
11: Yan. Pre, nagjajokol kayo ha. Pre, ginajokol nila yung ano, yung hangin gago. Ay, napagjokolan yung isi ta. Kansutan live.
8: Duterte pa rin mga ulo.
11: Gago! Pre, oh, kita niya.
2: Yung kay Jacob.
11: Jackal shelter, no? Ay, nakita niya ba? Gago, may nadok. Aso, pre, makababa yung aso. Ay, nakababa yung aso.
2: Ay, may meron, di ba?
11: Ha?
2: Diba yun? Sa ano?
11: Pre, oh, sogo! Sakto, lumilindol ngayon dyan.
2: Ilang anong intensity te? Anong intensity?
8: Magnitude 6.9.
2: Aray ko!
11: Magnitude
2: 6.9. Sige, kasi
11: putang yun, nakita
2: ba
11: dito? Yung mga yan eh! Dito ba? Ano ba Mercury, di ba dito yun? Dito ba? Alam ko dito yun, di ba?
2: Kita mo ka!
11: Guys, naliligaw kami mga ni.
2: Ay, may nakita mo mukha kanina! May nakita mo mukha!
8: Sino yun?
2: Sino yun?
11: Gago!
2: Ano mo ako kanina?
11: So, nagahanap kami, pre.
2: Hanapan nyo, hanapin nyo, Mercury.
11: Pre, gago. Ililid yata kami ni Yo sa ano? Sa ano? Dungeon ni Jeffrey Ains. Ni ano? Ni Jeffrey Epstein.
2: Gago!
11: Jeffrey pala, Jeffrey.
6: Talaga yun.
2: Bawala ka lang dyan! Bawala ka ng island!
10: Hoy, gago!
9: Ano?
13: Kaya mo, ate?
15: Tapit lang
10: tayo. Wala dyan?
15: Tapit lang tayo, hindi dito ata yun.
10: Pre, puta, ina mo
15: na dito. Para ako nanibig ko, gara.
10: Tang ina mo, taga Manila ka, di mo alim yung lugar mo.
15: Tatakob lang pa.
10: Gago. Saan ba?
15: Tapos na ako dito. Akala ko siya natin.
10: Masak nina, tingin na lang mo, saan tayo nagkita ko buwan kanina? Tinuturo nitong taon to, sana nag-BGC na lang ako.
15: Dito.
2: Hey, ano to? Kidnap, ano to eh? Kidnap po ransom to.
10: Ikikidnap pa ako, pre. Docs ko na to agad. Yun yata yung ano, may billboard, no? Yun yata.
15: Diba?
10: Pre, gago, dinigaw yata kami niyo. Oo, gago, yun nga, may billboard, nakikita ko. Pre, gago. Nga.
15: Saan ba tayo pupunta?
10: Pre, sisigaw dito. Lumayo agad yun.
15: Ano ba tayo?
10: Tawid!
2: Eh, bomba ako!
9: Gago, uy!
10: Kaya pumunta namin sa Burger King.
9: Ikaw nga siya kung mani-record dyan. Sinasabi ko sa'yo.
10: Gago na ha. Pre, gago na ka-video pa na ako.
9: Ika!
10: Ito, dyan kami nag-meet up.
9: Matutulad ka kay Jan Estrada.
10: Yun talagang sinasabi ni TCP. Labam yun, labam. Ay, wala pa dito. Ay, wala.
15: Pre, binigay chinelas.
2: Diba may ano kayo mag-interview ng ano? May jowa.
10: Oh, pre!
2: Boss, yo! Boss! Diba may para kayo mag-interview na may ano? May jowa dyan?
15: Ah, interview ka na namin.
10: Oh, pre, interview ka na namin. Yung pre, nakikita ka na yung Mercury Drug.
15: Kanya, nakikita na ka namin.
2: Pre, kung magkita ka na Mercury Drug, sisigaw kayo na parang Kaisen Martinez.
10: Umamit ka na nga, yo. Asset ka ba ng Pidea?
2: Yung Ranger!
10: Pre, gago!
15: May kaya mga ano siya?
10: Tangin na nandun na siya ako!
2: Sino na dulas?
15: Ano siyo?
2: Wala.
10: Tangin na pre! Pre, ganda ng grip ko ngayon guys. ABS-CBN grip ako ngayon. Tangin na yung bag ko, may pin ng ABS. T-shirt ko, ABS. Yung cap ko, sine mo, ABS din. Ay, gago.
2: Grabe, kapamilya talaga. Kapamilya talaga.
9: Paldong-paldong sa merch ng Sabag si TCP,
10: ha? Hindi ako kapamilya, pre. Ka-SMN ay ako, pre. Katrino. SMN ay. Kids, Katrino Matters, ay. Ano niya bagay si Terry B? Mahilig yan sa mga big boobs. Oo, lalo na yung dede niya, no?
15: Paghahanap ang big boobs.
10: Wow! Crazy! May nagbibideo kayo dito. Kanta tayo my way.
16: Hi, I'm at a convenience store in China.
10: Tarawad na kami, guys.
16: It's like a phone.
10: Kantu, tantan. Gago na wala yung ano ko. Gago si Tarot pala naglalalita na sa likod ko lang.
2: Saka makikaw ko kaya alis na kabinet.
10: Ay gago, hindi ko na matuks. Gago! Hindi ko na matuks sila ano. Hey, so Jollibee oh. Sa ano, Jollibee.
2: Jabilat!
10: Tas ano, tanginasal.
2: Tanginasal! Hindi siya tanginasal. Hindi yan kasi yan tangina sal. Tangina mo kasi yan.
11: Ah, tangina mo rin.
2: Salamat pre, love you.
11: Love you pre. Kantuta.
2: Ang pangin na si Terebi. Si Terebi nag-open cam na naman yung gaga.
11: Wow! Uy, Terebi, ba't ka nagpapakita ng tite? Gago ka.
13: Gago?
9: Pagpulin ko yung Terebi, umayos ka.
11: Uy, favorite ni Foden to.
2: Terebi, mukha ka sa Cairo. Kamukha mo sa Cairo.
11: Gago, Cairo. Gago.
2: Gago, Cairo.
11: Puta. Sinabi ni Tarut, gago. Sabihin ko pa. Ay, wag na, wag na, wag na. Pre, what is may nag-alok sa amin dito? 150 kantutan.
13: Itiisip dito to lang namin doon.
9: Diyos ko, 150, pamasakahin na lang yan, te. Pamasakahin na lang yan.
11: Guys, mag-invert tayo. Nick!
13: Yeah.
11: Gago! Tinuloy nga. Pre, tanggol nandito. Ayan pre, oh. Tanggol, tangina pre. Tanggol pre.
2: Uy, tanggol! Uy, tanggol! Ay! Tanggol! Tanggol!
11: Sir, tapos
9: pre. Sir, shooting?
11: Sir, tapos
9: may shooting?
2: Ay, pinagal lang yun.
11: Ay, nandungon shooting. Shooting, pre, shooting, oh. Oops, hindi ko na matok sila, yo. Uy, anong, ba't may N-word?
9: Korean yun.
11: Pero malapit naman sa Mercury Drug.
9: Siya nga pala, speaking of ABS-CBN merch, nung Christmas party sa church namin, may ano din, may...
11: Kumantot?
9: Hindi, kasama dun sa, ano, mga prizes dun sa Christmas party, yung sombrero ng It's Showtime.
11: Anong prize, Kondo?
9: Yung sombrero nga ni, ng It's Showtime.
11: Ha? Ikaw magsabi, ikaw magsabi. To.
10: Ano yung presyo ko doon? Ano yun? SMDC? O DMCI?
13: DMCI? Ano? Aray ko!
9: DMCI!
11: Pre, kala ko drug.
9: Diyos ko!
11: Pre, what? Kala bukas pa yung Mercury drug, no?
13: Pwede pa, Hersh, yan?
11: Pre, nasa Quiapo na kami. Gago, ngayon ko lang napansin, wala pala akong belt, gago.
13: Pag-anong kami doon shooting kay Tanggol, sasali kami.
11: Tayo tatawid na ito.
2: Ganda ng camera, nag-vlog, frozen. Ayan, nag-black screen.
15: Ayan, wala naman tawiran. Ay, doon dapat tayo. Doon dapat tayo, tol. Ah, balik.
2: Koko-reko-reko! Legit, nag-black screen ata si TCP. Yung camera niya nasira. O, nanahimik din ang buong mundo.
15: Hello.
2: Oh, musta?
15: Si TCP nawawala.
2: Si TCP ka nawawala eh. Naglalag ata yun.
15: Nawawala.
2: Naglalag.
15: Katawid na kami doon.
9: Uy, siya nga pala, habang nananahimik pa si, ano, habang naglalakad pa sila, happy birthday pala kay, ano, kay Chris Aquino. Tapos, happy ano din, happy foundation day din pala sa, ano, sa Cardona Rizal, kaya pala traffic kanina.
2: Saka din, happy Valentine's Day sa mga taga, sa mga employees ng Sogo Hotel, sa mga employees ng mga hotel na sa buong bansa, sa mga nagmamanage ng hotel sa buong bansa. Naway, meron kayong promise.
9: At shoutout po sa mga soon-to-be November babies dyan.
2: Matik.
9: Matik. At sa mga magiging sawi bukas sa Valentine's Day.
2: I am sorry.
9: Oo. Sa mga fans dyan, sa mga ano dyan, tawag dito, nakalimutan ko na. Sa mga magiging sawi bukas dahil nag-break up, happy All Souls Day in advance. Ngayon ay Valentine's, bukas ay Undas.
2: Back to back talaga, literal. Welcome back, TCP. Kung kaya na masalita.
15: Wala na siya sa basic.
9: Nasa ano ka ba, te? Nasa radyo ka ba? Ba't parang ang ano ng crispy?
2: Eh, nanahimik ang buong mundo. Si TCP na nagko-problema. Si Yo, yung microphone niya parang nasa radyo. Si Athena hindi makasalita. Eto si Starus parang nawala na at mahina internet niya, kinaubusan.
15: Introvert.
2: Or introvert. Oh, introvert.
9: Introvert.
15: Bakit nalang nagsasalita
2: Si TCP pala, hindi na siya nagsasalita. Tangin na naman si TCP yung cellphone niya, na bad trip siya.
9: Kanyari sa cellphone niya?
2: Feel ko naglalag siya. Ayun na.
15: Pre, naglalag ako.
2: Sabi na eh.
15: Pre, kanina pa nagsasalita.
2: Naglalag niya ito eh.
15: Gago!
2: Pre, kanina pa ako nag-indicate na yung camera mo nag-lag. Ano yung nag-black screen ka, tapos nag-re-screen ka, nawala ka nagsasalita.
15: Pre, nagmura ako, pre. Oh, shit. Nasa Quiapo Church ako, pre. Nagmura ako.
2: Quiapo Church!
11: Pre, parang nahiya ako na. Huwag papahato kayo? Uy!
2: Mag-sorry ka na sa Lord. Mag-sorry ka na sa Lord.
9: Repent before it's too late. Ika nga ng mga Pariseo.

0: sa ating tanong.
1: Amen, amen.
0: Uy, ang ganda kaya ng kantang ano, ang kantang ano, pananagutan. Parang kasi tinuturuan tayo na maging accountable at yung accountable tayo hindi lang sa mga ano, hindi lang sa sarili natin kundi sa lahat. Una sa lahat. Ay, mali, mali.
1: Magsang yung mga tae.
0: Aksidenteng nahulog ang ilog sa bata.
2: So nanahimik naman ang buong mundo. Si TCP, di ko alam kung nagsasalita siya. TCP, hello? TCP, hello? Wala. Motang ina. Allah. Oh no.
0: Anyway.
2: Paano ba to? Paano ba natin to i-ano? Paano ba yan? Oh no. Nakikinig ata sila sa misa. Pag yan. Ang oras sa buong kapuluhan. Ika 44 po ng alas 7 ng gabi. Programa nito headed sa inyo ng Jurex Condoms, Drive Max Coffee at ang buong pwersa ng DZEX 1026 at ang Cool FM. Ano ba to? Hindi na nagsasalita si TCP? Hindi ko nga alam kung... Hindi ko nga alam kung makasalita to si... Boss yo, baka makasalita ay parang hindi ata, naglalag din ata. Yeah, naglalag kayo lahat. Oh my God. TDS, what is going on with you guys? My God, kawawa sila guys. Ako lang talaga nag-commentate para isligtas ko tong show na to sa paka-dead air.
0: Ako, mark down ano ka pa naman yan sa ano.
2: Hindi ako sure kung maka-commercial tayo, baka nagsasalita pa si TCP kanina, tapos yun pala baka magbigla siya, mabad trip siya. Anong Jor Ace of Cleaning Gold ang puta? Yeah, tang ina, nagproblema na sila. Sige, habang inaayos nilang problema, siguro habang inaayos pa, we should paano ba to?
0: Ayun na nga. Alam ninyo, may nakita akong ano sa Facebook na ano, na tawag dito na pinagpray na sana umulan ngayong Valentine's para ano, hindi sila makapag-date. Eh, nagkatotoo.
2: Literal, kanina.
0: Kaya nga, umulan kanina, te. Dito, Diyos ko.
2: Eh, wait lang. Salita. Sige. Wala din.
0: Wala pa rin.
2: Wow, may bagong... habang ina... wait lang, parang hindi... Oh, hindi nga talaga makasalita si TCP ata, gasyong. Naglalag ata siya. Tapos I think si Yo nahinaan ata ng internet to or hindi siya makasalita din. Si Plex din, ano din. Si Staros din. Ala, back to back, 4 out of 4, nawala.
0: De, kasi ay, sa ano din, sa loob din ng Quiapo Church, parang ang ano din eh. Parang mahina-hina konti signal dun sa area niya, no? Kung asa nandun si TCP. Look! Sorry. Pero ewan ko lang kung saan, sana kayo ngayon.
3: Dito na kami.
0: Ah, baka may mga dead area lang, kaya ano talaga.
3: Hasta BGC, ang... parang niya ka na po kami.
0: BGC, wow.
3: I-video na lang namin. Wala talaga yung signal eh.
0: Yan.
2: Rico.
0: Pinaulo ka. Wait lang. Parang nahilo ata ako dun ah. High blood na. High blood na ako.
4: Oh my God. Oh. Oh, really? Oh. Oh.
0: Hello. Hello. Ay, andyan na pala si Kuto. Si Tako. Tako. Dalaw ka pala kay I Love Mina. Birthday niya ngayon. Happy birthday.

0: what you're thinking. This is the chicken. You would be wrong.
1: Billiard. Billiard,
0: Oh,
1: billiard. Billiard.
0: man.
1: Billiard, ha? Billiard, billiard.
2: Na yan, please.
1: Okay, so habang nag-aantay tayo na bumalik ang signal ni nila Starus at nandiyan na pala si Starus kasi nagme-message si Athena at sina Mep, si Mami tsaka si TCP. Tayo po muna ay gawin muna natin tong hangout with Mamon. Charot. Charot, charot, charot.
3: Kabawa naman to.
2: Hangout with Vinicius. Ay.
3: Ayun, nasa Mercury Drug na sila.
1: Wow. Sa hangout with Perel, guys. Ngayon po ay
3: nasa hangout. Mercury Drug na sila. Bibili na sila ng Drive Max. Coffee.
1: Drive Max? Te, masama. Remember, guys. Huwag sosobra ng inom ng 3-in-1. Kung gusto niyo magkape yung kaping puro.
2: Kung ayaw talaga tawang dito.
1: Kasi grabe yung sugar niyan.
2: At mahimik na naman ang mundo dito sa TDS. Hello. Okay. Sabi ni AJ, they didn't want to say.
3: Drug? Yes, of course. I buy from the Mercury Drug. Yan yun eh. Drugs? Yes, of course. I buy from the Mercury Drugs. Ayun, ayan.
4: Because 90% of Chinese people are lactose intolerant. Next, breakfast foods and milk and cereal and rare in China because Chinese people believe hot foods are better for digestion. Finally,
3: kawawa sila pre na yun. I think na ano sila sa internet connection nila. I think mahina din signal din dun. So baka, nagbibili na kayo? Wait lang, Staros, nagbibili na sila? Magbibili na sila? Staros, reply.
2: Gusto mo mag-video?
5: Hello.
2: Taros pa yung mag-send ng video.
3: Ha? Taros? I-chat mo na lang, hindi ko matingig. Dinig.
5: Hello.
2: Just move again. Wait a second.
0: When pump, form, 200, yeah.
3: Tite, ha? Tite? Naunsa man akong mic. Namisaya na. Wala na.
2: Walang mic.
1: All TV.
2: Saga pang bukas.
1: All TV. Okay. At TV stations ng all TV channels of all TV sa mga Sky Cable stations nationwide. Tarlac.
6: Hello.
1: Indang, Turbina, El Nido.
6: Narinig ba kami?
1: Oo. Malolos.
6: Sinang pang cellphone niya sa Mercury Drug. Nalilimasa siya dito. May ginagawa siya sa kami.
3: Tuloy-tuloy na talaga? Nag-ano na talaga kayo? Or hinahanap talaga?
6: Dahil na siya, harap na siya. Hinihintay lang ata.
2: Sabi niyo, oy, winig ba ako? Kaming chat, nagtanong. Ayun.
6: Ano?
2: Ayun.

0: India.
1: Ano to? Exidol Forte. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello. Hello. Hello.
2: Magkano isa?
1: O, may nakawala. Ang ibang pa si ano.
2: Magkano? What? Maraming naman.
3: Katiyan natin.
2: Magkano?
3: Katiyan mo. O, katiyan mo. Tignan mo kung gano'n ka naman. Eh, parang ganyan naman din naman eh.
4: Pili ka ba?
1: All TV people.
2: Kano?
1: Hahanap ako ng template ng ano.
5: Wait lang, nagtatanong, rinig ba? Medyo kanina, pero yung microphone, pero yung boses mo parang nagra-radyo ka.
1: Parang nasa ano ka, two-way radio. Ganon.
5: Paano ba to? Mag-commercial ba tayo?
1: Hello, are you there? Ang mga nasa may tag.
6: Hi, boy.
5: Sige, testing. Sige, salita.
2: Bibili pa ako.
5: Medyo. Pero mukhang parang radyo pa rin. Ambag tayo ng Starlink ng susunod. Bullshit. Mag-star gaga, mag-Starlink. Ayun, yung isang dish ata ng Starlink is 25, tapos yung monthly 3,000 ata, 3,000 to 5,000 ata yun if I recall. Kupal, napakamahal.
3: Yang drive mo sabi.
7: Send line, ma'am.
5: Boss, nakapagbili na ba kayo? Wala pa. Boss. La wala.
8: Boss?
5: Bossing!
8: Big Soto!
5: Dax Grayson! Dax is sexy!
8: Wow!
1: Okay, so mark down na po tayo, guys. Grabe yung awkward silence.
5: I think kailangan talaga natin mag-commercial break habang inaayos pa nila. Boss JC! Boss! Dinig mo ba kami?
2: Oo, kaya nabibili pa.
5: Nagbibili na kayo ng Drive Max?
2: Oo.
5: Bililin nyo na.
2: Sige, pabili na ako. Pabili pa lang.
5: Pabili. Sige.
1: Nag-aapo eh. Na finance system. Sorry.
5: Sige, mag-comment tayo for around 2 minutes. Sige, magbabalik po ang TDS pagkatapos ng ilang paalala. 2 minutes.
0: Live na live. Tapos na kami.
5: So nakabili na kayo. Confirm na.
4: Ito. Balik ulit sa ano.
5: Nakabili na kayo?
4: Sa isi tanke tayo kain.
0: Ano?
4: Sa isi tanke tayo kain.
5: Papakalayo yun. Kainin yung ano nyo. Wag na lang. Magkainan kayo ng tatlo. Eh, apat. Magkainan kayo ng apat. Sige, mag-mute muna ako. Kaya na muna bahala dito. Tingnan naman muna. Beat it.
0: Ayo. Rinig ba ako?
5: Rinig na rinig!
0: Ayun! Pre, kanina pa ako na... Kanina pa ako walang ano, wifi. Ay, wifi, data! Pre! Mga... Guys! Alam niya ba't... Alam ba't kami na wala ng ano, data?
1: Oh!
0: Ang baga ng signal sa ano, sa loob ng Quiapo Church. Ay, loob ng Quiapo Church. Sa ano, basta malapit dun. So eto, may papakita ko sa inyo ha.
1: Sige,
0: open ko ng camera ko.
1: Ay, sige.
0: Wait lang.
1: Ba't ba yung MS eh?
0: Nakikita niyo na ba camera ko?
5: Medyo na. Okay na.
0: Yes! Di lang ako meron nito. Tiyo pre, meron din.
5: Pre, mag-exitay
7: na kayo!
0: Aray ko! Alam niyo saan na kami ngayon? Kita niyan?
5: Paano niyo ititimpla? Ay, gago, na-disconnect! Nawala si DZP! Si DZP na-disconnect! Uy, gago, si DZP na-disconnect! Pakisabihan! Gago!
0: Anong kanta to? Meron ba? Meron. Okay guys, tumitingin kami ko ng masarap dito sa menu ng Jollibee. Ewan ko kung may mix and match sila. Hindi ko alam. Anong orderin namin? Boss, huwag kang gagalaw.
5: Rito.
0: Gago. Pre, dito, pre.
5: Ay, nga pala.
0: Hindi mga mix and match dito.
5: TCB, TCB, paano niya ititimpla yan? Paano niya ititimpla yan?
0: Hihingi kami ng ano, hot water.
5: Ah, bago.
0: Kung meron.
5: Okay, hihingi ng hot water.
0: Hindi, hindi tayo mababan. Sabi ni ano, sabi ni Atina, pag tayo na ban. Hindi, hindi naman mababan.
3: Paano
0: ito? Buti nga may signal. Buti nga may signal na kami dito eh.
3: Kailangan mo yun.
0: Ano pa meron?
2: Ano meron mga manok?
0: Oh, gina.
3: Ano ba?
0: Anong barat? Bastos kaya?
1: Bastos kayo ah! Gusto niyo ipakapon ko kayo?
0: Wait, natitingin ako sa labas ko ano yung mga mix and match.
7: Mama, napakadumi ng isip mo. Hindi na kita pagpaprogramahin. Talagang sa presidente mo paginawa yan. Alam mo bang nasa distrahan ka ng ano?
1: Uy!
0: Just want to...
7: Hindi pa rin na lang na umorder na ako.
0: Wait lang.
1: Eh, nasa Jollibee na sila. Rinig ko na yung buzzer.
5: Sa Jollibee na sila, sa Jollibee na.
7: Para ko, sabihin.
5: Jimmy, hey. Meron kayo hot water?
0: Oo. Ah, na? Yo.
5: Water?
0: Go na lang. Go na lang.
5: Ha?
0: Go na lang.
5: Okay,
0: ito na ba yung spicy?
5: Alam ko may Texas
0: Miller. Rin niya, ayun o. Stick.
5: Balik.
0: Tapay mo na ako.
5: Sabay
0: mo na ako.
1: Sana all, may mga rosa.
5: Saan mo si Pai?
0: C5. Pero meron ako dito, C4. Bomba ka lang.
5: Isang taywan.
0: Sabi mo na sa akin. Di ba alam na sa akin?
3: Alam mo yung kung pa kaya?
0: Eko?
3: Kaya na lang po. Dino lang po. Dino
0: lang po. Dino lang po. Opo. Chicken, chicken, chicken. Yung spicy na.
5: Spicy.
0: Spicy na lang. Spicy na lang.
5: Add mo na nga yung extra day.
0: Apa? Ya, itu. Dah berang aku. Oh, hi guys, so murder kami.
5: Oh.
0: Oh, hi, okay guys. So nandito na ako. Hinihintay ko lang yung dalawa, yung tatlo. Dito guys. Pero paano yun, no? Titimpla namin yung ano, drive mo. Tara. Okay,
3: ano lang natin bigyan yung fire?
0: Di ba kabuhay natin yun? Sakto siyo nag Jollibee, ako nag Macto. Oh, pwede kami maging server dito. Ay. Gago, dami tao dito, gago. Dami tao, gago. Saan tayo? Pero mong pwesa sa bintana. So...
1: Nahaba na gano'n tayo, Starus! Starus! Ayan ba? Paano nga ba makapag ano? Paano nga ba makapag transfer ng mga playlist yung mga data ng music sa from Spotify to Apple Music? Kasi ano eh, huh? Tawag dito.
0: Tayo.
1: Ako ng Apple Music.
0: Wait, wait. Parang may matatapos na dito.
9: Huh?
0: Okay, matatapos na.
9: Yeah.
0: Hindi na natin.
9: No, sa'yo yung pag-ibahan.
1: Kasi lilipat na ako, masyadong overpriced yung ano, Diyos ko. Overpriced yung Spotify.
0: Tayo upo. Wala tayong pwesto eh.
1: Hindi kasi ano eh, wait lang.
0: Basta po may condom dito.
1: Yung nababayaran ko na ngayon sa ano ko, sa tag dito, sa Spotify. Kung nasa Spotify?
0: Okay guys, wait lang. Nag-aanap kami ng upuan dito. Binulsa mo pala yung
1: beeper. 169?
0: Binulsa ang upuan.
9: Kaya nagtatakot.
0: Muna pa tayo mga upuan eh. Ito ah, guys. Nag-aanap kami ng mga upuan dito. Sumasakit na ligod ko. Dito tayo. Okay, wait lang. Malapit na kami makaupo. Pero gusto namin ito, ano? Bintana. So, yeah. Waiter! Waiter! Waiter!
1: Waiter!
0: Waiter, ang puta. Okay, wait lang. Hintayin na namin ito, man. Saat na pa ako?
9: Lagay mo sa ano
0: ko. Lagay mo. God, look at concert na lagay.
9: Ma-vibrate yan.
0: Pray, lalagay niyo ito yung vibrate. Alam siya na yung lalagay yung vibrate, sabi niyo. Sa titi. Okay, wait lang. Nililinis pa ate. Kaya tita nga yung sumasayaw.
1: Ay, okay na. Na ano ko na song shift to, no?
0: Sino kausap mo, Mamon?
1: Ha?
0: Ah, okay. Kailala ko na sinakausap mo.
1: Sinek ko, pwede pala.
0: Ay, 18 na pala? Okay. 34 minutes na lang pala. Wait lang. Magpiping lang ako, teka.

0: Wait lang. Itipin ko muna sila.
1: Ang sakit kasi Taylor Swift dyan ah.
0: Sinong salita?
1: AJ.
0: Ah, gago. Si ano, si Sana Lover.
2: Ay, ako yun.
0: Look natin siyo. Mag-open cup tayo.
3: Nah.
0: Mag-open cup tayo.
4: Boom!
0: Nag-open cup na oh. Wala, nag-open cup na.
2: Sabado 20.
3: Sabado
0: 20.
1: Ako matapak kayo sa doon ko ang lahat. Ay.
0: Wait lang ah. Nakikita ko na ako. Nagbubunot na ako. Nagbubunot na ako. Yan na, nakalig tayo. Okay. Bantayin nyo guys yung beeper namin. Yan.
1: Asan na hot water nyo ay?
0: Eh no.
3: Ayan.
0: Hot water ba? Ano ba ilalagay nyo dyan? Ito ba?
4: Uy! Uy! Uy! Uy!
0: Labas ko. Nalabas ko yung ako. Ang double meaning yun.
3: Nako! Napaka ano pa na... sinasabi ni Staros ano, copyright risk dito sa Jollibee kasi nag-play ng Ophelia. Oh, alala pa naman ng Republic Records kung di ako nagkakamali. Yun, go.
0: Guys, gusto ko ng kape. Sakto, may kape ako. Gago, nakasombrero pa pala ako. Gusto niya ba makita yung sombrero ko?

0: pamilya scoop?
1: Yung may sinasabi
0: niya. Pero alam niyo ba yung mga post ng kapamilya scoop? Pre, gago, puro AI. Tingnan natin kay Tina.
2: Wait lang, gagi, naririnig yung kanta ni Conan. Wait lang.
0: Uy, yun na. Uy, yung beeper! Di ba ano yung beeper?
3: Pero yung beeper, i-ano niya. Uwi na, iuwi niya.
0: Pre, umuha na sila ni Saru.
4: Pero grabe. First time to. Ay, hindi. Di naman first time to. Sabihin ko sana, first time niyong meet up. Kaso nga, naalala ko pala, nag-meet up na pala tayo na nakaraan.
5: Aray ko!
0: Nagagawin namin na pagkatapos dito.
4: Walaan niyo, walaan niyo.
6: Tumawag nanay ko.
4: Pre?
0: Tumawag nanay natin na ngayon, gago.
6: Ano? Ano nangyari mo? Hindi, wala. Tinanong lang naman kung nasan ako. Sa totoo naman, nasa Jollibee niya ako. Nasa kaya ko nga lang. Pwede ba nag-jimba ka? Hindi ko nasa kaya ko talaga ng money ko lang ba? Alam mo, sa kuwan ni Kako, nasa gini-concert ako dito. Hindi ko nakalusot. Nasa concert ka ng Pilipinas yan.
4: Pinagalitan ka.
6: Hindi na. Natawa na lang sila, pero sa susunod daw ako ng
0: pagkakagawa. Open mic siya.
5: Aray ko.
4: Ang program nito ay may tema.
0: Narinig ka eh.
4: Ano ni? Ayun na yung waiter namin. Salamat po. Salamat mani. Ano isa?
7: Isa pa. Ano ba yung spicy?
4: Napre.
0: Pre, yung sarap ng
4: fry
0: to.
4: Big fat juicy chicken eye. Oh. Baka may mado.
0: Gago, naka-open pala to. Munti ka na.
5: Aray ko.
4: Guys, magre-review tayo live.
3: Awe, naka-on cam din siya.
0: Uy, gago.
2: Iinom na kayo ng dry mask. Iinom na kayo ng dry mask.
4: Review muna. Hindi, wala pa tayong mainit na tubig eh. Nakita nyo to, Mercury Drug.
2: Ay, wow.
4: Alam nyo naman,
2: ilan yung binili nyong, ano, ilan yung binili nyong kape?
4: Dalawa, pre.
2: Gagi na just the win-win na yun. Gagi na just the win-win na yun.
4: Okay.
0: Saan? Ah, sa ano?
4: Talo ko dito sa Manila. Gago ka na ba, no?
0: Ang inaano sa Manila, gago.
4: Kasa dyan, ay dyan, ba? Tama ba? Okay, check ko lang on. Dinig nyo ba ako? Pre, kunyari ito yung manok ni ano. Ano yung mga manok ni O?
3: Ito na yung pre.
0: Alam mo.
4: Huwag kayong maingay ah. Move on ng ano. Move on na ito. Balat.
5: Aray ko.
4: French test na ito. Balat niyo.
0: Ay, yung ano yung manok niya.
4: French test. Oh, yo. Kuha ka ng mainit na kape.
2: Kape, kape, kape!
0: Kuha mainit na kape. Kuha ka dalawa, dalawang mainit na kape. Pre, sarap ng manok mo. Sig Heil. Gagol. Naglagay yung ano ko. Ay, win main. Ayun, nabugulan na ako. Win main. Dinig mo ba ako?
2: Oo, oh, rinig ka.
0: Hindi, kung naririnig ba ako ni Win, tanongin ko siya.
2: Win main, rinig niya.
0: Ay, Win main. Pag ayaw mo, idodox kita, ayun. Ilang oras bago mag ano at maging effective tong kape? So, tong kape, ilang oras?
2: Ilang oras daw? 5 to 10 minutes daw, 5 to 10 minutes.
0: Putang ina. Hinihintay namin si Yo. Hinihintay namin yung kape. Hinihintay namin yung mainit na tubig eh. Lalapag muna tong bag ko. Sana di madumihan. Pero yung bag ko, ang ganda ng drip ng bag ko eh. Tingnan mo. Kita ba? Kita ba camera ko?
8: Oo, oh, kita camera.
0: Ah, kita nga. Yan. Ayan na. Yung pin, ABS.
2: Ano yung ano tayo, yung baybayin? Yung
0: ABS din. Secret!
2: Ah, okay. Thank you. Ay, wow.
0: Kita ba yung t-shirt ko? Yan din, oh. T-shirt ni... Wow, yung t-shirt ni Deng. Baka may badok kayo, oh, kinakabahan. Yes,
8: couple shirt kayo, couple shirt.
0: Pre, in damit ni Flex. Pre, in damit niya. Peke, peke. Ano ang gagawin ni Gio mamaya sa may tulugan, no? Ata.
2: Ano yun? Ano yung tanong?
0: Anong gagawin niya mamaya sa may tulugan?
2: Wala, tuloy-tuloy. Mag-uusapan namin ang nangyayari sa Sogo Hotel. Mag-i-interview siguro kayo.
0: Interview namin sa'yo.
2: Mag-ding-dong ditch kasi kayo sa ano, sa Sogo.
0: Guys, ito lang masasabi ko. Nagluluto na si Tarus. Nagluluto na.
9: Iba na yan, Lods.
0: Luto? Ano meron sa luto? Luto.
9: Mananalo tayo sa loto.
8: Gagi, pagkarinig ko,
0: ano,
8: naglululo.
0: Ano, Blue Bridge? Ay, gago, nandito pala si Blue Bridge.
9: Halina tayo na at maglaro ng loto.
2: Blue Bridge, don't try this at home.
0: Guys, habang hinihintay mo namin ng kape, ay, kape, yung mainit at tubig ni ay kunti ko nang ito. Ano ang ginagawa na to sa baba? Tagal eh. Nagsasabuto. Piling ko nagsasabuto. What if sumigaw dito nang may bomba? May nag-live gago. May nag-live. Kala ko siyaw na yung market. Dapa. Ano yung kinuha niya? May kinuha yan. Kulang pa eh. Busting. Ah, gago yung nag-live. Best 1, 2, 3.
9: Los na tayo. Maaar, ganon.
0: Ano na yun? Not yet. Gago. Buti hindi na kawag-jump. Gago. Gago.
4: Guys, maghintay pa kami. Maghintay pa kami. Okay, wait lang. Tagal na. Ano yung ginagawa ni Yo? Pero grabe, guys. Kailan pa yung huling meetup namin noon? Ay, oo, January 31. Nag-meetup kami noon. Yung Taint Tamuros. Ginawa namin doon. Nagkantutan tuloy. Ano? But, pumunta kami doon sa exhibit ni Jerome Villanueva. Kalala niya naman yun kung sino yun. So, doon sa exhibit niya, diba may Janet Masha, may RPN, yung Danig, ay, yung basta yun, yung RPN, yung may Rake Bulaga. Meron siya, mga rare footage ng Janet Masha. Pre, tumatayo tayo ni Ina, wait lang. Gago, nagulat ako, sang biglas tumatayo ngayon. Rinig niyo ba yung kanta?
10: Oo, ma.
4: Rinig niyo daw sila. Pero hindi nila maririnig sa kapag. Video natin. Gago si Jun Sabay ito. Saya. Pre, siguro si Ate Tio ngayon, nalulungkot na to. Nasaba ba kanina pa eh. Ay, piningaw. May tuna pa iga daw. Sino may tuna pa iba? Gago. We? Wala kang tuna pa iba? Wala daw tuna pa iba. Tio, ano? Tina. Uy, wala daw tuna pa iba. Wait lang. Saan yung resibo? Saan yung resibo? Oh, spicy. Pre, natatawa ako. Ginawang... yung show naging busy, ah. Gago, check mo yung resibo. Baka nandun.
6: Natatawa niya yung resibo ata.
4: Check mo yung resibo. Kung nandyan yung tuna pa, sige, ako na lang.
6: Walang marinig.
4: Gago, wala daw resibo.
6: Excuse me?
4: Wala kang resibo. Wala akong resibo. Resibo. Gago, baka tinapon yung resibo, ah.
10: O baka ano, hindi gumagana yung receipt, kaya hindi nag-ano yung paper,
4: la, yung printer. Gago, kayo. Basta number 313. May ano dito yung number. Eto, wait lang, mag-video ako.
11: Ano ko lang, diba?
4: Ay, umakyat na dito. Umakyat na siya dito. Ano?
11: Ano ba ko lang?
4: Ayun lang, spicy.
11: Spicy na lang?
4: Oo. Tatawa sa tuna pa eh. Gusto mo libre ng tuna pa eh. Kuha ka rin, ano? Kuha ka rin ng dalawang tubig na mainit. Pantimpla.
6: Malamig na.
11: Meron ba nun?
4: Gago, cold coffee, ahalo na.
6: Tapos, tama nyo ako narinig
4: yung sayaw. Narinig sayaw daw. Ayun kayo ito. Oh, proof, tumasayaw oh.
6: Yeah.
4: What if nandito si Stephen Lucia? Ay,
10: Nako. No.
4: Pero grabe. Alam niya ba guys, may itatry tayo live na live.
10: Miss ko na siya. Miss ko na siya.
5: Aray ko.
4: Ano? Oh, pwede. Ah! Pre, may pinapakita na si Taro sa akin, pre. Nagluluto na siya. Hulaan nyo na kung anong programa yung niluto niya. Gag. What is ano? Terebi. Kunyari, itong kape, nag-effective agad. Pag nag-effective agad to, papakita natin live demonstration. Dito na dyan, Lili. De, joke lang, joke lang. Uy, joke lang. Depende. Tago ka lang konti.
10: Wow, si Enof.
4: Wait lang, pre. Alas 8. Ang oras sa Cool FM. Alas 8. Imedya 4 ng gabi. Ang programa ito ay alitin nyo ng Drive Map. Gago mo. Huwag nga. Tangin na. Umungol, gago. Umungol.
6: Wala na ako sa program.
4: Pare, titik. Kay si... Gago eh, nasa MSA. Uy, MSA, mag-open cam ka dito.
10: Ah, hindi ako si MSA. Balik ka, boses ko.
4: Gago siya ba yun? Ah, gago si... Si Terry, di pala yun.
10: Bakit ka boses ko nga?
4: Oo nga! Eh no? Gagkan nyo. Pinigit ko grabe po.
10: Uy, grabe!
4: Favorite therapy oh.
10: Uy!
4: Okay, totoo. Favorite niyan.
10: Aray, di ganyan copy
4: ko. Tayo na, bagal. Bagal nung ano, Jollibee City Taraon. Dito pa si Athena. Ay, si Athena. Tuloy siya, ano? Mamon.
10: Ha?
4: Dito pa. Oo nga, dito pa si ano, si Mamon.
10: Ayun, nagmamahal siya ko ng ano ko. Ng Apple Music ko.
4: Na-try mo na ba? Na-try mo na ba?
10: Oo.
4: Yo, what?
10: Ay! Drive Max? Hala, sorry!
4: Try mo na mag-Drive Max, gago.
10: Buisit, o hindi!
4: Gago.
12: Deliver.
4: Gago, puro bulaklak lang. Ay, gago. Binag-deliver, bulaklak lang, gago.
13: Ay, dyan nga.
4: Gago. Okay guys, hinihintay pa namin si Yo. Aray ko.
6: Aray mo.
4: Aray ko. Pero guys, may iba tayong papakita ngayon. Ay, mali.

0: Nagsasubo pa to. Pre, nagluluto na siya, pre. Pag-uwi ko, guys. Pagluluto pa ako ng ano.
1: Mga nakaano na ako, Apple Music.
0: Ano, nakamantanat ka?
1: Apple Music?
0: Kaya nga, mantanat nga.
1: Ang mahal kasi na Spotify, kaya na gano'n na ako, te. Diyos ko.
0: Ako nga, naka-Spotify eh.
2: Ano yan? Magkano na yung Spotify?
1: Ang huling gastos ko dito, mga 169 yata
0: student
1: to.
0: Student ka nga pala, hindi ka na nga pala student, gago.
2: Oh, fudge. And...
0: Student gago.
3: Thank you.
2: Student discount.
0: Ngayon lang?
1: Ayun. Mas mura pa nga.
0: Dagi pre, may bagong kanta daw yung Bini ngayon.
1: Individual, ano lang siya, 139, 140.
0: Oo nga, gago. Mas mura-mura pa. Kanta yung Bini ngayon, pre.
2: Tagal na ako student discount sa Spotify.
0: Ano yan, Spotify? Mag-ano na lang kayo. Mag-download na lang kayo ng mga kanta.
1: Ay, mga all. Mga pang ano yan, ha? Mga talagang mga pang...
0: Pirata.
1: Mga pang OG na mga music, ano? Music lover. Magda-download sa ano? LimeWire ba yun? LimeWire?
0: LimeWire.
1: LimeWire.
2: Dami, mabarusan pa ako dun.
1: Legit, mas mura pa siya. Ano pa siya, oh? 139 lang siya. 140.
0: Oh.
1: Tapos yung sa ano ko, sa Spotify ko na, ano? Spotify Premium. Ano ko ang patis?
2: Tapos natin na pa yung lossless pa yung
4: lossless. Ano?
1: 169.
5: Ano daw yung company sa IC? Sabi niyo.
1: Grabe yung price difference.
0: Santa ka? Oh. Uy, saan si Yo?
2: Okay, si Terebio, naiinip, no?
0: Titignan lang ni Athena si Yo ngayon.
2: Guys, bagal ng Jollibee dito. Dami naghihintay ngayon. Terebio, nagpapakita na siya ng... Iinam na yun si Terebio ng drive map. Ano nangyari? Saan na siyo? Huh? Saan siyo? Ang ginagawa niya? Kuya, anong ginagawa mo dyan?
3: Ano rin yung bot?
2: Wait lang. Guys, naglalagay yung Spotify ko. Wait lang. Anong ginagawa niyo ngayon sa baba? Okay na, pre. Yung hot coffee na... Ay, hot coffee. Yung water, pre. Hot water. Okay, pwede lang. Pinapahuwa pa namin hot water.
1: Ay, naglalagay yung mga mga ng playlist.
3: Hindi, sabi mo kato.
2: Oo. Ako na sa hot water, wait lang.
4: Pagali, sinasurf ka daw. Ayun nga lahat na lang.
3: Ay, nakakuha.
2: Wait lang, guys.
3: Ayun. Ganyan.
1: Nandun na naman yung salo. Time na salo yun. Wait lang. Sorry guys. Nalinginig na ako. Okay.
4: nila pag gano'n.
6: Bago guys.
4: Lagay mo na ako.
0: Pwede pong mahingi ng dalawang hot water. Wala. Dalawang tubig na lang pa.
6: Dalawang hot water!
3: Wala naman dahil.
1: Itimpla na kayo? Gagi, mag-itimpla na ata sila.
4: Huwag
1: ko nakita si Tenzero, nag-face reveal.
4: Pulo? Isa mo may bayad din yung pogi.
3: Aray ko.
4: Kaya nga eh.
3: Pagong mahal yung
1: pogi. Wait, isipin, magtitimpla na kayo?
4: Ito pa may bayad.
7: Ay, muna natin yung cake!
1: Kanina! Oo, kanina!
0: Ano, hot water?
3: Lamig na hot water!
0: Lamig na hot water! Pre, walang hot water, pre.
1: Wait, lalabas lang ako kasi. Gusto na
0: mag-melt. Wala pa ng patsara, team.
3: Ano yan?
0: Ito ko nga talaga yung patsara dito.
1: Ay! Wala lang, bakit? Wala lang. Tago lang ako kasi. Kasi ako, pare. Pare, hindi.
0: Pwede ko magtanong ko, yung patsara dito.
1: Check ayun. Nandas na yun ayun. check 1 2 ayun gumana na siya shit.
0: 1 2 3
1: Ano ko sana kita ang
0: sabi? Naka-make pa ba ako?
1: Ako naka-lock! Ano ko?
0: Di naman ako naka-open cam eh, no?
1: Open cam ako naman eh. Ay, di ko. Saan ako? Nakatap. Alamay na ako.
0: Guys, side coin tayo. Ganda ng cellphone ko.
4: Stress funding nga lang. Di na kaya yan.
1: Amira ka, ba't sabi?
0: Yes. Hindi na mabinigay sa akin kutsarang tin ito.
1: Ang inang kutsara yan, plastic. Hindi.
7: Pang take out.
1: Ang inang tinidor yan. Ang inang yan. Plastic yung binigay pero hindi metal. No yun.
6: Parang ginawa na take out. I'm sorry.
1: Narinig ko na nga yung hype na yun. Wait. After nitong show na ito, susunod na po May Tulugan at 9 PM.
8: Thank you.

0: Puta na caneira.
1: Okay, manda magsalita.
0: Okay, so yun nga guys. Wait lang. Nagse-set up ako ng ano ko?
1: Pulse.
0: Ano
2: dito?
3: Nagse-set up ng
2: Dildo.
0: Shout out kay Terry na mahilig kay Anna. Bayan, nangas lumang, nangas lumang.
1: May pamino sa salita? May cabaret?
0: Ayan?
3: Si Mims. Narinig ko ano eh. May daw kayo. Ano ba yun? Taba ko yung hiti.
0: Okay, next. Nasaan na ba itong ano ko? Next. Yun, time na siya ngayon.
4: Nanahimik ang buong mundo kasi kumakain sila. Sige, commentary kayo.
1: Oo, kumakain. Pagkatapos kumain dito.
4: Sige, habang nagkakain, commentary kayo. Oo, oh, ang sarap ng pagkain ng Jabi lahat. Mmm, sarap. February 14, February 13.5 na yun eh.
0: 13.5. Kumbaga sa manong ano pa, mga 2016 pa yan, pag February 14 na kana yan, use data to see photos.
4: Ano? Pwede rin.
0: Ayun guys, wait lang ha, i-ano ko lang yung screen kasi, ayun na nga. Wait lang.
3: Araw naman.
0: Kami nag-ano tayo, magse-set up tayo, tapos TikTok na rin. Wait lang, nasa na yung ano?
5: Hindi na sumising.
0: Ayan. Okay na. Ayan guys, so tayo po ay mag-ano ng mga playlist. May naayos po tayong playlist. Nasaan na ba yun? Nasaan na si Third umiyak? Ayan. Ay hindi, si ano pala to, si Kai. Twisted. Ayan. Bobo. Ayan. Ayan, okay na. Tapos ayan. What naman ka na yung sound effects? Diyos ko. Wait lang.
4: Kamali yung big dog.
0: Yeah, purma ako ng gray. Ayan. So yan, medyo okay-okay na rin yung mga ano, yung mga iba kong playlist. 13 point, ang ngayon po pala ay February 13.
4: Okay lang inan nyo.

0: 99 pesos lang.
1: Ay, gago.
2: Mag-Egypt, manok.
0: Para inumin na manok. DJ Boss Chicken, DJ Boss Chicken.
3: DJ Boss Chicken.
2: Para inumin na chicken.
4: Wait lang. Mamaya na ako mag-ano, mag-TikTok mamaya sa may tulugan kung may oras ang ano, kung may oras pa. Grabe, nagutom ako sa mga sa kinakain ninyo. Nag-crave tuloy ako ng ano, ng spicy chicken.
2: May bako.
4: Hindi yan. Ano ba?
2: Ay!
0: Ano yun? Drive box? Ano yun?
5: Nag-crave ka sa drive box?
6: Pare, may nanonood.
0: Ano nanonood? Sino
4: nanonood? Crazy!
2: Pare, yung...
0: Yung?
6: Pare, may nanonood. Kaya... Kaya quiet lang ako dito. Wait lang, nag-e-echo. Kaya nag... Nangalok ko ka dahil nanonood. Yun lang.
0: Nang? Hold!
4: Nanonood ng vibe?
6: Hindi eh.
0: Ah, okay. Sige, salamat sa lahat.
4: Salamat sa lahat.
0: Nag-love din abang TCP. Ayan, bumalik na, bumalik na, bumalik.
3: Ano to?
0: Twice! Welcome, MSA!
2: Yung!
3: Pero yung cellphone ko nag-ano?
2: Uno?
3: Hindi nagre-respond.
0: Naglalag na naman cellphone ni
4: Tito. Kinet ko bulok.
0: Ang bingirang yan.
4: Kinet ko bulok.
2: Pare, MSA.
4: Ayan o, bulok. Ayan o, Rudo. Bulok.
2: Ay, hindi bulok.
4: Ayan o, bulok.
2: Sa akin, hindi nga. Ay! Inarnig
0: tayo. Ayan kasi pa rin ano.
4: Mm. Daya. Ang coded.
0: Mm. Oy, DCP. Paano yan? Katapos na show mo.
4: Naglalag ang signal ko, guys.
0: Kapatapos na pala to.
2: Ano siya?
4: Ano?
7: Sabi na sa'yo.
3: Nakakanin mo eh.
0: Ha? Ay, ito na yung hot water. Ay, gagi, ititimpla na nga.
3: Hindi ko nakikita yung movies lang.
5: I love you to hot water.
2: Ay, narinig.
0: Ito na nga yung hot water.
7: Alamig.
2: Oh my God.

maglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan. Zelly De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng sangmayanan, yugyugan at talakayan.

0: Unang tanong. Kabahay o kabiyahe?
1: Yan ang hindi natin alam.

0: Ang sagot po dyan ay malalaman ninyo, malalaya lamang.
1: Cringe, bigyan mo na yung dapat sabihin, cringe. Magandang gabi.
0: Oo, oh, maganda ako, oo, oh, maganda, oo, oh, na, maganda na ako.
1: John, John, gabi,
2: magandang gabi.
0: Simulan tong,
2: fire.
0: Kikiam shop out. Kita nyo nga naman mga bakantin natin sa bagong lipunan, no? And syempre, night na light po tayo ngayon sa Smile Radio at sa Smile Network, pati na rin po sa ating mga kaibigan natin sa ibang planeta, no? Wow, ibang planeta pa talaga.
2: Yes.
0: Mula sa headquarters ng Happy Land, pati na rin ang Dolomite Beach, ang ating kasama dyan sa 99.5 Cool FM. And syempre, Cool TV, pati na rin ang ating pinakamamahal. Ito. Ito ang pinakaminamahal natin, ang na-miss nating lahat. Ang transmitter ng mga Navarro. 89.5 FM and 1620 AM, no, mga bumabayan ngayong gabi. And syempre, lahat po to pinagplanuhan na po namin to. Pero yung bumper na pinlay natin, hindi po yan planado. Hindi po yan planado. Sinasabi ko sa inyo.
1: Totoo. At dahil dito, dahil kanina sa YouTube, TOC, paki-play ulit ang entire opening sequence from the...
0: Play niyo ulit. Kailangan ko na to. Oy, wait lang ha. Ito lang. Bago nating i-replay yan, nakalimutan ko yung tubigan ko. So... perfect timing. Sige na!
1: Ulitin mo from Sunny Boy Gold. Thank you. I love
3: Mas magniningning ang inyong gabi sa ating Sunny Boy Gold!

0: paglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan. Jenny De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng sangmayanan, yugyugan at talakayan. Magandang gabing bayan!
1: Eto na! Fresh from, ano ba tawag dito? Fresh from our health medical leave, no? fresh from our medical leave. Anyways, get well soon.
2: Fresh from gilik, sabi ni Kuya
1: Pop. Wow, fresh from gilik. Kaka-harvest lang po, Kuya Pop. Kaka-harvest lang po. Kaka-harvest lang po. Ako si po yung plan.
2: Siguro tayo, Sen.
1: Ako po yung plan kontra sa zombie.
2: Cringe. Siguro introduction siguro tayo sa mga bagong audience natin.
1: Okay.
3: O nga, o nga.
1: Sa mga hindi pa po nakakakilala kung sino po ako, ako po ang 14th na vice-presidente na Republika ng Pilipinas. Ako po ang inyong nag-iisang kabayag, Jenny Boy De Castro. No? And siyempre, huli sa lahat, ako po ay isang premyadong, wow, premyado pa talaga. premyadong tao. Simpleng tao lang po ako, mga kabayan, no? And sa mga bago natin dyan, sa mga baguan natin dyan na nakikinig at nanonood po ngayon, shout out po sa inyo. Welcome po sa ating palatuntunan po ngayong gabi. Sana po ay mabiyayaan po kayo ng blessing ng nag-iisa ninyong kabayag. And syempre, unlike po doon sa mga malalansang mga bayag dyan, and tayo po yung pinakamalinis.
2: Yung pinakamalinis, nasabon namin yung buong show namin.
1: Kami po yung pinakamalinis sa lahat ng balat ng lupa.
2: Sinasabon namin yung buong show namin. Sinasabon talaga namin yan, lagi-lagi. Ako pala si Gio Buenafe. Ako po ang co-host or substitute host po ni Kabayan kapag siya ay absent ng Tuesday, which is very likely in this age kasi matanda na si Jenny Boy mo. Parang ano na to, 95 years old na ata po si Jenny Boy, ha? Hindi ko alam sure, ha? Hindi ko sure.
1: Oo, pangulo, vice presidente po pa nga po ako ni ano, ni Gabo Makupal.
2: parang nandun ka no, hindi, parang nandun ka pa ata nung panahon pa ng Amerika, no? Nandun pa si Will Quezon pa ata nandun din.
1: Parang ano yata nun, kailan ba ako pinanganak? Mga late 1940s ako pinanganak. Mga after World War II yata.
2: Alam mo, nung pumunta ko ng dating istasyon natin, tungkat ko yung birth certificate mo. Nakalagay pala 1896.
1: Ay, wow.
3: Wow.
1: So, mga kaibigan, ako na po, si Juan Ponce Kabayag.
2: Si Juan Ponce Kabayag.
1: Ako po, totoo po ang sinasabi po ng aking kaibigan na si Jeo Buenafe. Kitang-kita ko po ang Tyrannosaurus Rex. Kaibigan ko po yung si Tyrannosaurus Rex.
2: Kaya... Totoo.
1: Actually pet ko yan eh.
2: Sendili.
1: Very reason talaga kung bakit ako ang pangalan ko talaga is Sen. Yan talaga ang dahilan. Ako po
2: Sendili.
1: You can call me Sendili, you can call me Tito Sen. And syempre, kabayag, syempre.
3: Tito Sen.
1: Of course, hindi yan
3: matatanggap. Yeah.
1: Pwede niyo po akong gawing, tawag dito, pwede niyo po akong gawing Senate President pro tempore. Pwede niyo rin po akong gawing immortal, no? Presidential Advisor on Legal Counsel. Pwede niyo rin po akong gawing witness ng Jurassic Park. And shout out po sa ating booth na ang pangalan po ay Astriel's Party Club. Bakit hindi pa po to pinapalitan?
2: Iba na change.
1: Astriel's Party Club, the station is under attack. Oy! Wag nyo!
3: Diyos ko!
1: Baka mamemo tayo yan. Unang araw pa lang.
4: Pag-memo pa pa tayo. Oh my God. Nako po.
1: The C in Astriel's Party Club is none other than Cringe Entertainment Network. And syempre,
2: yan, narinig na eh.
1: Yes po, ang bagong single, abangan niyo po, ang aking bagong single po, no? Ang aking bagong single ko po, ang pangalan po ay Isembot Mo, Isembot Mo. And syempre, parte po yon ng aking bagong album na ang pangalan po ay Yugyugan at Talakayan. So, yan po ang ating official album, ang ating debut album, no? Ng part po yan ng Kabayag Records. So, hanggang alas 11 po tayo ngayong gabi dahil meron ba tayong meron ba tayong palatuntunan mamaya pagkatapos ng ating show?
4: Oo nga.
1: Sorry, makakalimutin na po ako kasi epekto po ito ng nung yung Chicks Club na Meteor.
4: Kaya kailangan mo na Kabayag ng Memo Plus Gold. Dahil makakalimutin ka na.
5: Memo Plus Gold. Yes.
1: Kaya po yung pangalan ko po ng kaya po ang pangalan kailangan po ng talaga. Aking block is Sunny Boy Gold. So, yun Sunny na po Boy yung Gold.
5: Yes.
1: Yun po ang ating bagong brand, no?
5: Bagong produkto.
1: Anyways, shout out po sa ating putik na. Jeremy, wag mo nang balikan yung volume. Pagtripan mo na lang yung yung tawag dito, pagtripan mo na lang yung isa diyan. Wag dito, nag-uumpisa tayo dito, okay? Please lang, sinasabi ko sa inyo. Kakauwi ko pa lang, okay? Kakauwi ko pa lang, kaya imbes na kabiyahe po, eto na ang sagot. Imbes na kabiyahe po, tayo po ay kabahay. Yes, nasa bahay na po ako, mga kabayag natin. And nasa ligtas na po ako. Nasa ligtas na kanagaya na po ang inyong lingkod, no? After ilang oras ba 'yon? After 2 hours ng biyahe. Grabe, 2 hours ng biyahe. Tatagal ka ba? Tumagal nga.
5: Tatagal ka ba?
1: 2 hours talaga yung biyahe ko from Quiapo. Wow, nag-Quiapo pa talaga. Quiapo back here sa aking pinakamamahal na bahay. And syempre, live na live rin po tayo ngayon sa ating ating friends, no? Sa CEN Radio 1206 AM at sa ating 6,967 satellite monitoring centers nationwide.
5: Yeah.
2: Meron din tayong 3,475 Starlink transmitters konektado tayo sa buong powered by Starlink.
1: Salamat nga pala transmitter ng mga Navarro. Funded yan ng Republika ni Navarro.
2: Maraming salamat po. Maraming din salamat do. Maraming salamat din po. Walang iba kundi po sa ating mga sponsor, of course. Siguro
1: ito si Nick Itay. Si Nick Itay Navarro isa daw po operatibo.
2: Hoy.
1: Yo, isa daw po kooperatibo tong si transmitter. Grabe na kayo. Success na naman tong si Success na naman tong si Navarro.
2: Pero tayo announcement po ito. Sabi daw ng United sabi daw ng United States of MIG. Gagawa daw sila ng AI hub daw sa New MIG City.
6: Wala na, ubos ang
2: topic. Pax Migoy.
6: Wala na tubig.
2: Hindi tubig ang gagamitin daw. Gagamitin daw ang pagbabayo ni MSA.
4: Ano ba yan?
1: So yung liquid, pinoproduce ni MSA kada bayo niya, gagamitin sa Pax Migoy. Ginawa niyo namang sponge itong si MS.
2: Thank you. Blue Wave, kaya ako nagsabi na hindi siya gagamit ng tubig.
6: Ilang bio per second ba gagamit niya? Ilang bio per second?
5: Datas na lang.
2: Oo nga eh.
1: Oy, to be fair ha, may nag-joke sa akin yan. May nag-joke sa akin kanina. Imbes na pack silica, pack silica papaya. So, ewan ko ba kung tatawa ba ako dun o ano? Pero syempre, I had a great time, no? Sa... I had a great time kanina sa ating college life. Ito. The one thing na I can confirm is that safe pa rin ang pangalang DJ Sen. Hindi pa rin nila alam kung sino po si DJ Sen. So, safe po. Ang safe na po. Safe na po ako. Safe po muna ako. Okay?
7: Ano
1: safe
7: na
1: po muna ako.
7: Na?
1: syempre, again, eto lang ha. Quick story. Wow, storyline pa talaga. Quick story, no? Imbes na continuation ng getting to know you, nagpabigla ang recitation.
4: Oy.
1: So,
4: objection, your honor, relevance.
1: Magbabalik po ang programang Kabayan.
4: Namiss ka lang namin, DJ Sen.
1: And syempre sa ating Bayag Owners Association, thank you very much. Solid Bayagsters, thank you very much, no? Syempre, thank you rin po sa mga nagbigay sa akin ng mini Oreos pag-uwi ko. Wow, mini Oreos pa talaga. And of course, syempre, marami rin mga biyaya. Wow, biyaya na handog sa atin ng nag-iisang MSA show. And abangan nyo yan sa mga darating pang edisyon, no? ng show ni MSA, kaya abangan. Na para ba naging welcome back, Jason Titum! Ganun yung atak eh, no? Ganun yung atak ng ating programa ngayong gabi. And yes, of course, Paxenlica, no? Negosyo o kalayaan, bayan na sarili, pumili ka! Balik na naman tayo sa General Luna. I mean, yun lang talaga yung masasabi nating lahat, no? Magiging General Luna tayo when it comes to Paxilica. Dahil, siyempre, it's a very touchy issue. Wow, touchy issue pa talaga. A very, very important topic, no? Na we need to really address from the very start. Ano yung Jay Buenape?
2: I will touch you.
1: Oh, thank you very much. Saan parte?
4: Sa bayan!
6: What? What?
2: Sa bayan po tayo, napapakinggan din sa DZNN. 666
1: Putik na yan. Ito na naman tayo ito na naman tayo sa mabangis na tatlo na sa is eh, no? Mabangis na tatlo na sa is.
6: DJ O,
1: hindi tayo Peter Karma ha. Hindi tayo Peter Karma.
6: Ano context kay Peter Karma?
4: Ay, ano? Na sa YouTube anong DZNN sa isa-isa eh si Dead DZNN 9999 na.
2: Ah, 9999 pala.
4: Basta may 9 may nakatutok nga sa DZNN. So, Radio Patrol 9999. Ilang clarification.
2: Pero mga kaibigan, wala po kaibigan sapagkat ito nyo ba na itong show na to namimiss ng buong bayan. Nasa smile na. So, bakit smile? Yan ang tanong nang hindi natin alam. Bakit smile ang pangalan ng istasyon nito?
1: Halata namang lulungkot kami. Halata namang magagalit kami. Halata namang masusurprise kami.
2: Guys, alam, proposal ng, alam niyo guys ang totoong proposal ng istasyon na to?
1: Oo.
2: Hot FM dapat to eh.
1: Ay, wow.
2: Hot FM.
1: Kaya pala. Kaya pala. Kaya
2: de.
1: Pala.
2: De. Baka seryosohin nila
1: anong
2: yan
1: dead? Ah. Hoy,
2: anong de? Anong de?
1: Anong de?
2: Sino de? Alam ko na si Mi, alam mo si MSA Pizza and Addicts. Yun ano, nag-VR itong rayot na yan. Nanonood ng kabayan.
6: Oy, MSA.
1: Kung ako po ang kabayan, kung ako po si kabayan, si Jay Wendate po si De.
2: Oy, eto Senny Boy. Tingnan mo yung screen ni Mig Sander, Mapa Alex. May live feed pala ng kabayan sa screen niyo. Galing.
6: Teka, may tatanong ako kay Mig. Ay, naka-defend pala. Naka-defend. May tatanong sana ako kay Mig.
2: Oo, naka-defend yung tao.
6: Naka-VR ba siya?
1: Saan ba yan?
6: Naka-VR?
1: Saan ba yan?
2: Hindi, hindi siya naka-VR. Pwede ka mag-VR chat na walang VR set eh.
1: Totogo ba yan, tol?
6: Kung naka-VR sana siya, baka pwede siyang bumaano. Ay, mali.
5: Pwede.
1: Oh, Alexander, musta ka dyan sa ano? Musta ka dyan sa...
5: Okay dito.
1: Hotel.
5: Napakaganda.
1: Maganda ka pa dyan.
5: Ha?
1: Ito talaga ang tanong. Matibay ba ang higaan?
5: Matibay.
2: Ah, ganun pala, Jax. Kaya pa yan.
1: Shout out nga pala sa ating magigiting nating sundalo ng bayan. Ngayon ay Manindigan, of course. Andito rin po ang ating mga TOCs ng bayan, of course. Andito si na RJ, 100.5 story, kumakabila
7: tayo. Hello,
1: RJ, RJ, wag kang...
2: Wag sa mga nagtatanong, hindi po namin babalikan yung era namin na binabanat namin ang banateros. Okay? Hindi po namin...
1: Tama.
2: Purateros.
1: Tama.
5: Mm-mm.
1: Sorry guys.
2: Nagbagong buhay na po kami. Ayaw namin magde-detret yung tao.
5: Tama.
1: Duty, devotion, and service na po kami.
2: May nagtanong. May nagmanifest. Sana may this cool sa Smile Radio. Makinig ka lang ng Cool FM po, sir.
5: Oo. Oh.
1: Tama.
2: Sir, makinig ka po ng Cool FM, sir. Wag dito. Wala po kaming discool.
1: Sir, wala po kaming aircon dito. Doon ka sa kabila. Oh. Thank you. Ano lang kami, hanggang sa... Ano lang kami, 10 pisong yelo. Hanggang sa 10 pesong yelo lang po sa suking tindahan, no? And syempre,
5: ano ba yan?
1: Shout out na rin sa ating mga bumabayag natin sa dito sa ating pinakamamahal na headquarters ng bayad, ang Smile Community Discord server. Andito rin po sina Sir Tito, pati na rin po si Tora, si Ultra Archives. Ano ba yan? Yes. Parang brand yata yan ng Petron, ha?
7: Ultron. Akala ko Ultra na Arena.
1: Sorry guys, instant flashback.
7: Ay, ano ba sa Ultra?
1: Lala. Instant flashback, sorry. Anyways, tuloy natin ang pagbibigay ng libreng pa-shoutout, no? Libreng pa-shawarma. Andito rin po sina Blue Bridge, si Carlos Edriel Yulo na may dalawang gold medal, ang golden boy natin, no?
2: Ay, salamat po ako, Mr. Senny Boy de Castro.
1: Itong golden question para sa golden boy. Kamusta na kaya ang kanyang nanay? Anyway, tuloy natin. Of course, andito si Leon. Animal ba to o tao? Dito rin si Reggie Jr. Wow, ito solid tong si Reggie Jr. Andito rin si sarap.
8: Sarap.
1: Na yan. Putik na nickname na yan.
2: Ay, Sunny Boy de Castro.
1: Okay, may PSA tayo galing kay Femboy Tayo Gaming. Pa-announce na almost current show sa Smile na sa Twitch schedule na. So mag-follow po kayo sa ating official Twitch channel at Smile Network. Or mag-subscribe din kayo sa YouTube, ah. Nag 999 kanina nung nagpa-party si Astriel tapos 1K na pag-start ng kapat. Grabe na kayo.
5: Congratulations.
2: Cringe. May balita po tayo. Ganon kalala yung alam mo ba malala siguro yung impeachment to the point sa Simulcast pala yung AMC sa Sinimo channel. Tingnan mo. Sinisilip.
1: Okay.
2: No.
1: Sinisilip ang tax documents. Wow. Sinisilip ang tax documents. Grabe.
8: Hindi ko pala napansin.
1: Smile Network PH daw ang ating official Twitch username. Tuloy tayo sa ating shout out. Shout out rin po kay paano ko matasabihin? Boy ABG. Nami sa atin to si Boy ABV. Si Kuya Adrian, shout out po sa inyo. Maganda gabi po.
5: Shout
1: sana
5: out.
1: Maganda po ang inyong araw, no? shout out rin po kay andito rin si Ash. Wow. Andito rin si ito. Namiss ko din to, ha. Namiss ko din to ang aking platonic boyfriend, ang aking platonic boyfriend si ano, si Sora, na hindi po siya AI, ha, hindi po siya AI, tao po siya. Andito rin. Isa rin tong OG. Isa rin tong OG. Andito po si Tere Ramsey. Andito po si Tere B. Tere B, magandang gabi sa iyo.
2: Tere Ramsey.
1: DJ. Andito rin si Oy, andito rin yung ano, yung operator ng transmitter natin sa Kalawakan. Halika.
5: Yes.
1: Andito po si Navarro Mercado. Andito rin po ang ating how should I say this? Kaka-session lang po niya kagabi. If I remember correctly, no? Andito po si Midori Tachibana. And andito rin po si ang ating resident psychometrician dito sa Smile Radio, Smile Network. Ngumingiti talaga kayo, no? Ngumingiti talaga, no?
5: Ngumingiti nga. Yeah.
1: Oy! May PSA pa rin. Oy, may PSA daw tayo. Sabi daw dito, sige, susunod daw po ang nagseserbisyo Midori Tachibana. Okay, thank you very much. Andito rin po ang ating cosplayer correspondent, nakatandem po ni RCL. Walang iba kundi si Femboy Tayo Gaming. Daru na gaming pa.
2: Glow.
1: Kaya wag na wag po kayong maglalaro kung meron naman kayong gaming.
2: Ano na?
1: And syempre, ito ang pinaka ano. Etong taong to. Nagkamit po ito ng ginto. Shout out po sa isa sa mga gumawa ng City Boy Gold. Walang iba kundi ang ating gabiginto Gabriel Ansaldo. Palakpakan naman dyan mga kapatid.
2: Ito update. Updated na ang City Boy Gold Bumper.
4: Yay.
9: Yes.
1: Oy,
2: nawala
9: Nawala.
10: Maniningning ang inyong gabi sa ating Sunny Boy Gold.
1: May nagpakita eh.
2: Iparevise natin yan, Gab. Last revision.
6: Last revision
2: natin. I-send ako sa'yo, Gab.
11: May ano pa, may mga 24 minutes.
1: 24 minutes pa. 24 minutes pa, ha? Nagpaparamdam na yung... Nagpaparamdam na si Migs.
9: Nagpaparamdam
1: na si Migs.
9: Oy. Wait.
1: Hoy, sabi daw sa akin, nagseserbisyo Midori Tachibana kasama si Mix Busto.
2: Itong si Mono Black Meps. Si Mono Black
11: Meps. Meps.
2: Nagmamultitask nanonood ng Five Nights at ang Kabayag.
9: Five Nights?
1: Isa pa tong... Ito. Ito ang ano natin, Kabayag Special Patrol. Ito na.
9: Ano?
1: Sinachitay. Ito, gusto niya ng tea. Wow. Unang episode mula nung tayo'y maghiwalay, no? Wow, maghiwalay pa talaga. Ito na. Sinachitay. After na nasira yung monoblock, may isa pang nasira.
9: Ano?
1: Same person, by the way.
9: Same person.
1: Kaya abangan nyo mamaya bago tayo magtapos.
4: Oy, Sora na to.
9: Oy, Sora. Iba na
4: Sora,
9: yan.
4: Sora, baka manalo tayo.
9: Mamemo pa tayo.
1: Actually, it's not what you think. Ito kasi tong si Sora, minsan, mali-mali yung letters, yung tinatype niya. So, allow me to explain. Hindi po yan yung...
9: Hello?
1: Nawala si Sen! Nawala si Sen! Salamat kayo, may data ako ngayon.
9: Bote,
4: sino?
2: Sinny boy! Seniboy. Seniboy.
1: PLDC.
9: Oh. Ay, PLDC.
1: Ano yan?
2: Ikaw ba ay nakauwi o ikaw ba ay nakasakay?
1: Nakasakay saan? Nakasakay
2: saan? Nakasakay sa kanya. Ay! Nakalayo!
9: Ay!
1: Oh, andito rin si ano, andito rin si DJ DOM, andito rin si DJ DOM. Magandang gabi sa iyo, DJ DOM. Sana masarap ang ulam mo, no? Oo na mga kapanalig natin sa programang Kabayago, oh, na wala
2: na. Wala na malaya, inaccept ko pala si ano, si Guys, di ko pala namalaya na accept pala dito sa server natin to si Blue Bridge. Kala ko na live pa yung satellite siya noon.
9: Ayo.
4: Hindi, hindi. Ibang server to eh. Saan ba? What? Sa kabila ba?
1: Grabe, unang araw may pasabog na agad.
9: May pop-tok na. May pop-tok.
1: Ano gagawin nyo?
4: Ha, ano? POC, ano? Blue Wave.
1: Anong gagawin nyo?
4: Blue Wave, Blue Wave. Oh,
1: the ship. Oh my God.
6: What?
2: Boy!
1: Boy! Eto, mga kabayag, mga solid kabayag natin, sandali lamang at meron akong, meron tayo na kalap na report mula kay LTG, LTG pasok.
12: Wala, nandito kayo report. Nakabili na po ako ng branch. Nakabili na ako ng branch.
4: Oh!
1: Hello, okay, bagong-bagong balita, LPG naging baby shark na.
2: Pero na mga kaibigan, si Mig Sander Alex ay naging jack sa TV series na tinatawag niya The Digital Footprint.
4: The Amazing Digital Footprint.
1: Yes!
2: At sa huli mga kaibigan,
1: no?
2: At sa huli kaibigan, nakauwi na ba o nakasakay si Sen? Tumawag na kayo sa 0917ST1, joke lang po number na to.
4: 2366!
12: 8080.
2: Manatili na katutok sa News Radio para sa ibang
1: mga kitika. Grabe yung music natin, ha?
2: Kaya
1: nga. Grabe yung music natin ngayon, ha? Alerto sa bayo!
2: Okay. 0917, joke lang pong number na to.
1: Eto. 10:42 na po mga kabayag. Shout out po sa ating mga kabayag homeowners association po na nakikinig at nanonood po ngayong gabing ito, no? I'm very thankful, no, na they were there to assist me sa lahat ng aking mga daladala ngayong gabi. And ito ang wait lang nga, sandali lamang at hindi ko okay. Thank you PLDC, bumalik na ang aming wifi. Thank you PLDC.
2: Maraming salamat PLDC.
4: Thank you very much PLDC. Ang bubulak lang service niyo.
13: Pero marami talagang salamat sa Davao Light kanina.
2: Oo, maraming salamat Davao
9: Light. Okay dito sa wala pang loss.
1: Oy, wait lang ha. Meron lang akong isa shoutout ha.
9: Oh no.
1: Shoutout. Professor namin.
9: Wow.
1: Hindi man lang ako tinawag. Yehe. Safe ang aking pangalan. Safe ang aking reputasyon. Safe ang aking pangalan. Ika nga. Save the best for last. In fact, ito ha.
2: Pero isa pong mga mahalagang balita siguro. Legit na talaga itong balita, guys.
1: Ano pong legit?
2: Oo, legit niya ito. sa mga taga Cotabato po, ang Cotabato Cable Television Network Corporation ay magsasara na patapos ang labing na po tatlong, basta 35 years na pagsiservisyo sa Cotabato City at sa mga kalapit bayan. Sinabi po sa kanilang statement po na after 35 years, Cotabato Cable Television Network Corporation or CCTNC ay is closing doors on July 31, 2026. Thank you for being part of CCTNC. It has been a privilege to have served you throughout the years. For any inquiry, we can be reached via our Facebook page, Cotabato Cable, or via landline 421-3685 or 421-3038 24/7 or email at cotabatocabletv@gmail.com. Our heartfelt gratitude to all of you once again. Sincerely, Cotabato Cable. Yan po ang isang statement po mula po sa Cotabato Cable na magsasara po sa magsasara po pagkatapos na 3 years. Ito yung Sonny De Castro.
1: Mga kabayan, it's been more than a month. Kung hindi tayo, it's been over a month na halos hindi tayo nagkasama sa tuwa't saya na aming dala. Kahit isang libot, isang tuwa man yan, wala pa rin kami after nung more than one month, no? Pero at the end of the day, ito ang sasabihin namin. We are back! Kami po ay nagbabalik and we are here to stay. No? We are here to stay. We are here to entertain all of you. And we will make sure na lahat kayo ay mabibiyayaan ng blessing ng kabayag. And we can guarantee you kung yung naibigay namin na entertainment from the past is solid, mas magiging solid ang aming ibibigay until the very end of time. Mm-hmm. Mm-hmm. Dahil si Meps po ay isang solid dabarkad. Simula pa lang ng 1979. At ito na, shout out na si Meps, no? Ito na! Ang ating sinachite. Ito na ang ating sinachite. Sino? Ang laban naman. Nabalabag na.
6: What?
1: Iniraan pa ng telepono.
6: Telepono.
1: Ang sagot po dyan ay walang iba kundi si Monoblock Insider! Puti, ang random ng Itbulaga. Ang random ng Itbulaga.
5: Okay. Ang random.
6: Ang random.
1: I remember that time na kada magpe-play yan ng Itbulaga. Itbulaga. Tapos biglang sasabi na, tang. We all remember that time, no? And you know who always does that? Si Jeyo Buenafe. Lagi po yan nagtatang. Pagkatapos mag-play ng Itbulaga na team, sinasabi ko sa inyo, OG na Stinger yan sa ano, from the early days. Okay, happy na si Meps kasi nagpapatutok tayo ng Itbulaga. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga sponsors po ngayong gabi. Of course, ang ating mga sponsors po ng ating ating programang Kabayag. Of course, andyan ang MSA Gatas, 69 na piso SRP sa inyong shopping tindahan. At pati na rin po ang nagbabalik. Ito na, ang nagbabalik. Soda Pop! Pop the party with flavor where every sip is a celebration. Thank you very much. At biglang silang nag-post ng bagong menu. So,
5: oh.
1: Ayun, balik kasi na. Yehey.
14: Yehey.
1: O oh, yan o. Todo din na itong si Meps. Kala mo, magiging kapuso na yan o. O, ito lang ha. Shout out rin nga para dyan sa mga nanonood ngayon at nakikinig sa ating partners, no? Of course, ang TVH Group of Networks Incorporated. Kailanman hindi po namin niya pinabayaan. Kahit nagbago man ang ating direksyon, isa lang po ang layunin ng Kabayag, which is po magkakaisa pa rin po tayo. And karangalan ko po na muling makapaglingkod sa inyo. Bayan! Balik tayo sa 2004. Kaya abangan ninyo Kabayag Live sa Legarda Station. Balik tayo 2004. Very uncanny, no? Very uncanny nung ano, ng timing. Eh, syempre, headquarters ng Education Entertainment ng yours truly, eh, nasa ano na? Nasa U-Belt. Wow, U-Belt pa talaga? Sana all U-Belt. 10 minutes bago mag-alas 11 ng gabi. And syempre, I'm proud to say na I am studying. I am now studying at the, within the U-Belt area, no? Wow, mm-hmm. The U.
14: The wow. U-Belt.
1: I am very proud, no? That I have that kind of distinction. Shout out nga pala dyan sa mga nagpapakahirap po na mag-aral para po sa kanilang kinabukasan, no? And we all salute you. Kahit na mabasa man yung

0: pantalon nyo ng baha, no? Kahit wala pa yung mga bota. We salute each and every one of you. And of course, shout out rin nga pala sa aking Black Ambassador. Yung aming Black Ambassador, di niya alam na wala pa ako sa section naming GC sa Messenger until earlier tonight bago mag-klase, bago mag-receive. Oy, eto nga pala, for context. Una akong tinawag sa recitation kanina. And yung tanong sa akin was just a recap ng lesson. Then the rest na nagsalita, the rest tinawag ni professor is yung literal na hard questions na. Eh ako yung responsible sa recap. Kaya ano lang ako, cakewalk lang yung pakiramdam ko. Kasi again, recap lang. Yun lang, wala nang tanong-tanong. So the rest, kailangan nilang sagutin yung mga hard-hitting conversation. Anyway, yung mga kabayan natin, no? I miss you all, no? I miss you all. It's been a very long time since we last had a show like this. And, siyempre, kailangan nyo pong ma-motivate. Eto, tularan nyo tong si Sora. Na kailangan nyo mag-aral kahit nag-graduate na kayo. Kahit nag-graduate na kayo, mag-aaral at mag-aaral pa rin kayo. Okay. Trabaho man yan, magma-masters man yan, mag-aaral pa rin kayo. Kaya huwag nyo pong tularan yung mga tawag dito, huwag nyo pong tularan itong si MSA sapagkat ang tutorial yan lang niya is nagbabayo. Huwag nyo lang tularan. Ano lang yan? Teacher lang yan sa physical education itong si MSA, kaya...
1: Tama kayo. Physical education.
0: Oy, nga pala, ha? Yung physical education namin, ano? Yung physical education namin is very, very, very, very tough. Kasi yung physical education na pinag-aaralan namin is kung paano mag-train. Kung paano mag-train ang mga players ng UAAP. Wow, UAAP pa talaga.
1: Ooh.
0: Yun ang aming subjects on physical education. Term 1 pa lang yan, ha? Term 1 pa lang yan. Marami pa kami pag-aaralan about kung paano kami magpa-practice as UAAP players. Kahit isa po akong mahinang nilalang. Wow, mahinang nilalang. Pero I'm serious about
1: grabe.
0: That.
1: Grabe.
0: I'm dead serious about that, okay? Sinasabi ko sa inyo, seryoso po ako dyan. Whenever it comes to the quote-unquote mahinang nilalang, I'm very serious about that. In fact, halfway pa lang ng exercise namin noon, kailangan kong umupo. So, and yes, I had to admit, nag-cramp ang aking MSA. Alam mo na yung part. So,
1: okay.
0: You do the honor.
1: Alam ko na yan. Your leg.
0: Imbes na MSA mahilig sa paa, no? So, ang MSA mahilig sa paa, magiging sunny boy, masakit ang paa. So,
1: masakit ang paa.
0: Huwag po kaming tularan. Okay, please lang, sinasabi ko sa inyo. Naka-recover na to, ha?
1: Okay.
0: Paa ko, so, thank God.
1: Buti na lang.
0: And,
1: buti.
0: Anong konti na lang?
1: Ako, anong onte? Buti. Buti na lang.
0: Uy, random na mo. Anong
1: konti? Hindi onte. Buti na lang.
0: Guys, konti na lang daw. Guys, konti na lang daw. Sabi ni Emi. Konti na lang daw.
2: Hindi.
0: Anong klaseng konti ba yan? Inarawan mo nga lang yung MSA. Anong paano ba yung konti na lang? Solid ba siya o liquid?

0: O yung ano, yung number ng pagbabayo mo konti na lang. Oy, shout out. Buti eh, yun. Liquid down. Liquid down na lang yung... Ayos.
1: Yuck.
0: Oy, pero yung sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi gagawa si MSA ng evaporada at lalo-lalo hindi gagawa si MSA ng kondensada. Sinasabi ko sa'yo. Kaya, huwag mo nang asahan. Hanggang sa gatas lang yan.
1: Yes.
0: Hanggang sa powder lang yan. Akalain mo, nakita ko sa ano, may nakita ko sa FB, ang ginagamit na pulbos, powdered milk.
2: Ano?
0: Grabe na yan!
1: Gago!
3: May flavor.
1: Ah, may flavor ng gatas.
0: Anong klaseng flavor? Sa iyong likod. Anong klaseng flavor daw yan?
4: Aba, dapat lang.
1: Milk. Chocolate yan, pre. MSA Gatas Loco.
0: Hoy, siya nga pala ha. MSA Gatas Philippines, thank you very much sa pag-sponsor, no? And I have to go somewhere later para... Ay, later. Doy, bukas! I have to go somewhere bukas. Kailangan kong bumili ng MSA Gatas.
1: Yeah!
0: And syempre, ayan, Neps, ayan, nakalimutan mo. May nakalimutan na sabihin, ayan.
1: Nakalimutan.
0: Huwag ka kasing magpatumba.
3: Ay, naku, monoblock. Ay, naku, monoblock.
1: Monoblock?
0: Huwag ka kasing magpakatumba, Neps, sinasabi ko sa'yo. Huwag ka mag-belly flop. Huwag ka mag-belly flop.
1: Ayan kasi.
3: Monoblock talaga.
0: Dalian mo, monoblock. Wala na tayo.
1: Dalian mo.
0: Naghihintay na si Mito Corpus. Belly flop
1: ang pocha. Belly flop pangalaga.
0: Anyways, magsa-sign off na daw po si Animation. So, Anima, I wish you the best of luck on your sleep. Good night to you. Sleep well. Sana maganda gising mo mamaya. Sabi daw dito ni Monoblock Zero, naalala ko nung dapat tinanong ni Mido Corpus kay Danny Buenafe, I mean kay Jay Buenafe, sa DZNN event last time na kung ano daw reaction niya na ginagawa ang satire show ng current show niya. Dapat tanungin niyo si Kabayan.
1: Oo. Kabayan dapat.
0: Siya lang ang nakakaalam kung ano ang magiging reaction niya. Oy, less than a minute na. Oy, ang bilis ng oras.
1: Ang bilis nga.
0: Ang bilis ng oras.
1: Overtime pa nga.
3: Oh, bilis na. Kaya mabilis lang to.
1: Mabilis. Maputok lang to.
0: Oy, MSA, mabilis to, ha?
1: Oh.
0: MSA, mabilis to, ha? Hoy, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pagsuporta sa programang Kabayan. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating buhay, susunod na po ang nagseserbisyo Mido Corpus kasama si Mix Baston.
1: MMS.
0: Joke lang po. Muni! Mula sa bulwagang pambalitan! Mula sa bulwagang pambalitan ng network! Ito po ang Kabayan! Kabayan! Sa inyo lahat! I love you, Kabayan!

0: paglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan. Zelly De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng sangmayanan, yugyugan at talakayan.
1: Two hosts, double the chaos.
2: Kaya tuwing Sabado,
1: magsasama ang dalawang smile jacks
2: upang manggulo
1: at mantrip,
3: you know,
1: sa inyong gabi.
3: MSA, because MSA enabled the fucking NSF to hold the option.
4: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
3: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.

0: Είναι ένα ήμουν την πατωμά του. Τα πατανά την ενσά.
1: Τσοκ τσοκ.
0: Ασέ, να με είκο πέντε από τον τάφερ. Basta yun, magbabalik na ang bagong season ng
1: My
0: MBA. My.
1: Sabihin ako.
0: Hindi. Yan nga, may sasabihin ako sa...
2: Ano yun? May babayin ka? What? Yo, what?
0: Sorry. Wala akong mabay. Sorry, hindi ako ganyan tao. Ang ginagawa ko lang, pumunta ng escalator pababa pero aakit ako ng patas. At pasitino mo. Ayaw! Kaya...
2: Kami, muna yung monoblock, tapos ngayon, ay.
0: Tuesday. Sabi sa akin ni Sen, sa kabayag, nandikin, monoblock inside ako. Inside. Ngayon na lang palit bago yung show ko, yun yung pinapas kanina. Ang tinawag sa akin ni Sen, monoblock in Sen. Sabi ng TOC Farmers daw, oo Farmers, ulitin ko, pababa ko ng escalator, aakit ako, at bakit pinmonoblock na? Papaligyan na ako ng kaluluwa ng monoblock.
2: Sabi ng monoblock, Mips, ba't mo ako sinira, Mips? Ano ginawa ko sa'yo, Mips?
0: No. Mahalaga. Ang mahalaga, hindi ako mala MSA na bumabayo. Ay.
2: Uy, tabi mo kanina. Ay.
0: Sorry, hindi ko gawain yan. Yun yun. Okay, isa pa sa mga naalala ko. AJ, naalala mo? Yung sa The Dreamy Show?
2: Ano?
0: Yung season finale.
2: Ano yun?
0: May ginawa si TC. Isa sa mga nalokang moment.
2: Parang alam ko yan. Di ako magana.
0: Basta yun. Yun ang pinaka nakakaloka moment. Ayaw ko na mamagit. Baka may mikom tayo.
2: Oh, may mikom talaga tayo.
0: Ano yan? Ano bang sigawin niyo? Ano bang? Baka ulit. Tsaka Chester. Ayaw! Apat? Isang. A16, 9, 18, 27, 26. Abong pisong mentos. 36, 46.
2: Bili po, honey.
0: 5, 6, 7, 8. Bali, 80. Excuse me. 36, 46. Bali. Depende na. I'm not dead. Thank you. Ano yan? Magkana? AJ, ikaw muna sa dinit.
2: So, ayun ako mga kaibigan. May inaasikasong sagi-sagi store si Mips. Dapat siya yung background tagger beyond the sagi-sagi store ni Mips. Eh. Okay, Mips. After

0: to ano, pabili ako honey. Ay, joke lang. Anyway. So, habang may ginagawa si Mark, ay sorry, si Meps, sorry about that.
1: Hindi ko yun.
0: Oops. yan, Derby, tama. Yan. Meps, sorry store with ice candy for sale. At my palone. You know. At be your own tiger. Tiger Black Strong Energy Drink. So, ayun. So, weather update muna. Naglabas ng heavy rainfall warning. Number 9.
1: News radio. News radio. Pakitingan news radio.
0: Radio pa din. Baka bilang. So, kaka-issue lang ito around 11 p.m. sa habagat. Yellow alert. Yellow rainfall. Heavy rainfall alert sa Bataan. And portions of Zambales, Pampanga, and Tarlac. And sa rainfall information naman ng Pag-asa, I think may graphics tayo dito. Tano lang pala. Yan. So, mag-expect daw ng light to moderate with occasional heavy rains sa Metro Manila, Rizal, and portions of Laguna and Quezon. And nakaka-apekto ngayon ang pag-ulan sa portion ng Zambales, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, Batangas, at Cavite, at maaaring maapektuhan ang nearby areas. Dito sa amin, wala namang ulan. So, kung magsisimba man kayo bukas, since Sunday, magdala na kayo ng payong, and also stay safe and dry, mga kalamaw. Ayun lang ang ating rainfall tunog weather update. Hoy, Meps, asan ka na?
1: Papalasakan ka tayo habang nagpapalita. So, yun.
2: Yan po ang balitang kumpirmado sigurado. Ito po ang Boom News. Bang tat.
3: Ay. Check.
2: Ay, yan.
3: Speaking of
2: next week, ito na naman. Ay, hindi. Ewan ko kung magko-cover siya ng Cool FM. Pero tama ba kung ipapalabas din yung Cool FM, yung coverage dito sa Cool FM? Papalabas. Sa news radio, oo. Pero sa cool TV, hindi. Ewan ko. Basta yun. Ayos. Pwede yan. Ayun. Basta yun. Mamaya ikukwenta ko kung bakit. Speaking. Mamaya ikukwenta
0: na. Oo, masabuy ka sky.
2: Sabi mo kasi naman tayo sa my mood eh. So, okay. Balik tayo sa topic. 11:36 ang ating oras. Bakit tayo tumulong? Ulitin natin. Yung isa sa mga moment ay yung ITCP, yung season finale ng The Baby Show. Ikukwento ko na lang. Bakit pag-ulisig natin balita pa rin?
3: Ayaw!
2: Wait. Tapos na ating sigit na balita. Uy. So, okay. Yun nga. Isa sa mga cool moment is yung The DB Show final. Season finale, September 2025. Ay, ano to? Basta may binili si TCP ng ano? Si spoiler alert. Nag-kick, ano yan? Ayan, nakikita, ayan, oh, nakikita ko. Wag mo nang isend. Nakikita ko yung tina-type mo. Basta yun. Bumili ng ano yun, basta. Bumili ng Ate nun. Basta naloko ako na lang. Then, lago kayo. Ayoko na magkanggit. Ayoko na balik. Basta doon ako naloko. Ayoko na. Ay, nako. Ayoko na balikan yun. Yan ang siya sa mga pinaka nakakaloka. Cool moment ko nung nakaraan.
1: Wow!
2: Ayaw!
1: Huwag mo na i-share sa akin. Ayaw ko na, ma'am.
4: Tanaw ka ako sa ginagawa niya. Kung nakikinig ka, ma'am, TCP, sorry. Hindi rin naalala ko sa...
2: full movement.
0: Hindi mo daw profile.
2: Ayaw ko na. That's na yun. Ito pa nga. Ano po yung naalala ko? Wait lang. Ano ba yung naalala ko? Yun nga, yung monoblock. Isa sa monoblock. Hindi. Kinenta na monoblock. Inasayang ko na monoblock. Eh, kinenta na ako sa Bible. Eto ba? Eto nga, yung sa episode na Talk with Sally. Eto nga. Pinhab, di ba nga, last time, natapat pala nagmamahal Tita Chupeta. Shoutout nga pala kay Tita Chupeta, nandito ngayon. Eh, si Sapiro. Oh, ano itong September 2? Uy, tingin naman na yung TV. Tama na yan. Ay, tama na yan, uy. De, yun nga, nung March. Yes, yung March. Nung sabang nag-talk with Sen sa Cool FM, nagpa-shoutout si Tio sa Tita Chupet, sa nagmamahal Tita Chupet. Ah, yes. Hanggang ngayon, Tadi, siya shoutout tayo ng Yo Chupenatics Community. Yes. Yo Chupenatics Community, solid Chupenatics, mga diehard Chupenatics, mga global Chupenatics, mga universe Chupenatics.
0: Tapos yung isa dyan, pangalan pa lang.
5: Sabi ni Jais, magandang gabi, Tita Chups, pa-shoutout ulit. Yo, Chupenatics Community, at nahatak po namin ang isang certified baklito.
2: Ay, huwag na.
5: Si Mark
2: stop. Please, stop. Ano na yan? Huwag mo lang ka dito. Basta yun. Ubus tayo sa level 14 na. yun nga, na-shoutout na yung Talk with Sen, via Talk Tugmamati Tito Chupeta, na-shoutout ng Yo Community, especially kay ako. Ito kami sa kilo.
1: Ay, wala po.
6: Ay, walang blue.
1: Wala po.
6: Sides.
1: Ah, ilan pa?
6: Dalawa.
1: May ako po. May antin ng kapre.
0: Sa tindahan ni Tita Mip.
1: Ay, no. Thank you.
6: Hindi ako.
1: Ito pa. Okay, balik tayo. Yun nga, yung naalala ko yung sa solid Chupenatics, tinashoutout tayo niyo. At ito pa nga, nagsashoutout doon pong pangalan ko na certified baklipos. Nag-chat sa smile community. Okay, may smile announcement. Wow. From Sen sa smile community, congratulations sa smile network FBK. Siya kaabot na sila ng 100 followers. Congratulations! Okay, support tayo natin smile radio ha. Since naka-partnership tayo sa food video eh. Mamaya ako pa yun. Kung alam niyo bakit. Yun. At binawa pa nga. So, yun.
2: Ayaw!
1: Binawa pa ni Sen. Ang galing. Okay, balik tayo. So, yun nga, isa sa... dalawang beses, tatlo, dalawa, isa, dalawa, tatlo, shout out ako. In ata, no March or April yun. No March, April, na-shout out ako ng talk, ng... na-shout out tayo ng Yo Community, especially ako, una, tawag dito, wait lang. Ano yan?
6: Devonomic at Mampiso.
1: Okay. Yun nga, na-shoutout ang tao dito. Una, yung Chupin Nagis. At sumunod na shoutout niyo, pangalan ko.
2: Buong pangalan pa.
5: Gap. Aray ko.
2: Ito pa. Ayaw! Ito pa ng Eagle na sinabi ko na shoutout ako. Tinatanong ako biglaan niyo nung naparag niyo last time. Nagulat si Yo na kasi nakikinig siya ng nagmamahal dito Chupeta. Tinanong, ay, biglang tao dito nagpaalala na tao dito naalala yung pangalan ko na certified bakitos. Naloka ako dun. And yun nga, nung special episode naman ako nila mo, yun time na yun eh. Yun yung time na yun na shout out. Nag-reveal na ang tunay niya kulay ko na nag-out ako nung April. Sinabi ko lang yun dito last episode nung June na nag-out ako. At yes, I felt LGBT. Okay. Yun yung mga isa sa mga naalala ko. Ito pa nga, nung March, isa, ito ang pinakatatawang, isa sa mga laptop moment habang isang MSA show.
7: Isip ka rin earphone ko.
2: Yung MSA show nung March, unang Sabado ng March yun eh. Wait. Okay, forward natin yun. Alam ko may paatang copy ko nun. Ano na, TVB, yung sa... Ayun na, ito na. Oo. Ito, balikan natin yun.
5: Ayaw!
2: Nasa yung museum yun eh. Pag-forward ko sa iyo, wait na, balikan natin. Ito ba yan? Ayan, ito nga. Wait, forward ko din sa ating side chat. Ito, play mo yan TV, ang pinaka epic moment. Like, commentary. Balik, panoorin natin sabay-sabay. Habang piniplay pa to, paggabay ka, balikan ko yung ibang naalala ko sa recording niyo.
1: Okay. Ito na. Ito na, ayun na. Ay, oh, yeah.
5: Ay, aray ko.
8: Ito na.
2: Okay. Tira. Ayan na. Oo.
5: Ayaw!
2: Yes! Kasi yan yung time na yun na wala si TCP habang nagkokomentary. Kaya ako tumuloy. Dada.
5: Ayaw!
2: Ito na. Ayan na. Ito na. Oo. Ito na. At ito pa nga. Ito yung hindi play last time sa May Tulugan. Sa Cool Air. Yun yung tawag dito. Best moment yung live commentary. Yan. Isa sa mga one of the books na Cool Moment. Yes! Ito na. Oo. Ito pa nga isa. Unexpected moment. Isa May Tulugan. Ito yung winipin last time nung June. Ito, balikan natin yan. Forward ko ulit dito. Ito. Nasaan na ba yan? Ito. Mag-overtime tayo ha. Nasaan na yung tawag dito? Ay, dito. Wait. Pang wala ata dito ah. Ito, infatuate. Balikan natin. Ito yung replay last time. No! July 5. 2024. Ayun, mga 2024 pa yung pinag- yung premiere. Ito yung last time na wedding na Basti at Chukyu. Yung, ano yun, naloka ako. Infatuate. Ni Basti. Yung po, ano ba yung nangyari? So, i-play mo nga yung TVP. Ito yung na-replay
4: tapos, no, nalaman mo na ikakasal kayo, ano yung reaction mo doon?
8: Ano ulit?
4: Yung unang reaction mo nung ikakasal na kayong dalawa.
8: Well, no, I'm surprised. I'm surprised talaga.
4: Paanong surprise?
8: Kilig.
4: Ah, kilig.
8: Yes.
4: Okay.
8: Kilig na kilig talaga. Kumbaga, na-infatuate ako sa kanya.
5: Aray ko!
4: Copyright yan! Copyright!
8: Aray ko! Copyright!
4: Uy, copyright yan, gago! Copyright yan, gago! Ibalik nyo sa kanina!
8: Kanina nyo, balik nyo!
2: Yan! Isa sa...
1: Yung pati tapos yung back to me.
2: Ayaw! Hello, ka. Eto, yan, isa sa mga... 2024 pa yung pinalabas eh. Pinimano ito nung... July 5. Siyempre, speaking of, mayroon tayo Cool Playback, which is babalikan natin yung mga unang panahon na cool era from 2022 present before June, yun, rather. So, every Saturday na po yan, 4 p.m. bago mag 5 plus. So, babalikan natin ang nakaan. Bago tayo tumungo sa vibe, natututukan ni Terry kay Anna Ramsey. Ay, abangan din ni AJ. Speaking of, ay.
4: Ayaw!
2: Like a queen, ay. Ay. Speaking AJ, congrats pala, nandun ka na pala sa vibe kanina. Kasama si Queen, ay.
4: Ayaw!
2: Congrats, live na live.
5: Aray ko.
2: I'm so proud of you. I'm so proud of you. Yes, I'm so proud of you. Hindi. Tama yan. Hindi yan tama. Tawag ito tamang tama yan. Will. Ay. Deos. Basta yun. Cool Payback, 4 p.m. to 6 p.m. Yan ang babalikan natin. Unang era ng Cool FM. Sana lahat ng tawag dito. Lahat ng video. Yun. Cool Payback every 4 to 6 p.m. every Saturdays. Next. Ito pa nga. Isa sa mga moment na natawa ko. Nung araw ng eleksyon, forward ko dito. Eto. I love Negros. Bison. Eto yung episode ng Hangout with Mamon.
5: Yo, what?
2: Pakinggan mo kasi, Tere B. Pakinggan mo. Ay, tanggapin mo kasi. Sorry, hindi pa Tere. Pakinggan mo, AJ. Kung paano, eto yung time na yon yung sa Hangout with Mamon. Oo.
5: Election.
2: Ang quick kasi yung pagkabanggit niya iba habang binabasa yung bilangan ng
5: with
2: mga
5: voter
2: turnout. Ito, pakiplay nga TV.
9: Negros Occidental 68%, Negros Oriental 57%.
5: Puta na destroyance. Grabe mo namang emphasize mo ano sa
9: but I love my province. I love Negros!
2: Yun. Yun. Pagkabanggit niya. Sen, ano ba yan? Yung pagkabanggit mo yun. Yan. Isa sa mga naalala. Okay. Nana ba akong babalik yan? Yan. As a moment, umuulan na dito sa amin. Napakalakas-lakas. As of 11:53 ng gabi, yeah. Walang sungunan na din sa amin.
7: Sa aming tahimik lang. Parang CIII. Oops.
2: Ito pa nga. Ito. Yung last episode ng Talk with MSA bago ang pagbabalik ni... Ayun yung last episode ni MSA bago matapos ang show. Yun yung na pagbalik ni Sen after suspension. Ito, babalikan natin. Ah! Nakakalokong thank you. Ito. Fact of play nga. Actually, ito ko lang dito. Ito. Isa, in and after ng thank you. Okay. Yan, isa sa mga naalala ko. Nung after ng show yun eh, bago matapos yung show, tapos nag, test card. Kasi, nagpakita sa, di na kayo pagbabayo, pakiplay nga.
10: Discard.
9: Thank you.
10: Discard brother.
9: Aray.
2: Ito pa isa. Forward din natin itong isa. Habang cool ang out last March. Ito, forward ko dito ah. Forward ko dito. Ito yung pagkanta ni Ace sa cool hangout na kumanta lang kanibalismo pero inaba yung lyrics. Bakit play nga? Bakit play? Basta yun.
9: Kamatay is sa isyete. Pag-ibig mo kay Tamis.
11: Na 6-7 pa tayo dun ng de oras.
9: Sa isyete.
11: Na 6-7 pa tayo ng de oras. Naku po. Ano kaya ang ating kakagsahin? Ayan, yan.
2: Yun. 6-7.
9: Ayaw! Ayaw!
2: Alright. Ito pa. Ito. Wala na siguro, no?
11: Ano ba akong kakabalikan? Kasi ang dami ako na 4D sa... Kasi nagbabackfeed ako eh. Oo.
2: Asa mami nangyari yun? Ang dami ng... Nagbabalikan. Overtime tayo. Okay. Ayun.
11: Ito pa.
2: Ito pa, sige, last na to. Ito yung last, sa Cool and the School Fun Week 2026. Ito yung pinawar to. Cool and the School, wait, balikan natin. Ito last na to. Kasi, hanggang maubusan na tayong oras, 6-7 na means, speak of 6-7, yan. Sa isang school meets and my 6-7. Balikan natin yung video na yan.
12: Okay, let's do it this way. When I say 6, you say 7, okay?

0: Sip-sip?
1: Yun. Naloka ako. Opening ata yun ng isang school test. Basta. Yun. At marami pa akong naalala na video na ating babalikan. Pero kulang tayo sa oras. Sobra na lang oras natin. Dapat nandun 12:30. Ay, nandun 12 o'clock eh. Inabot ako yun. Basta. Okay lang. Okay lang, matatapos naman itong show na ito. Okay. Basta, ang dami, marami pang cool moment na naalala ko mula 2023 hanggang ngayon. Na nakakamiss. Nakakamiss yung mga dating masigla pa, masaya. And hanggang ngayon, masigla pa rin. Kahit dalawa na lang kami ni TCP, tuloy pa yung maghahatid ng kasiyahan, kalokohan, kulitan.
0: Ayan!
1: At siyempre, give sa lahat. Laging tumutok si Terry kay Anna Ramsey. Ay!
0: Ayan!
1: Dano na sa vibe up, vibe nights, vibe plus.
2: Aray!
1: Yan! Basta hindi, yan. Ang daming good golden moments ang na ating binabalik-balikan. Eh hanggang ngayon, andun pa rin ang Saudi Doka. Kasama pa rin ang Smiley Radio sa ating partnership na patunay mag-aatid sa inyo. Wala kalamaw, hanggang smileys. Palalakasin pa natin partnership na speaking. Mami, ako'y kwento mamaya. Eksaktong alas 12 na ng ating gabi ng Linggo. Wow! Inamot na naman tayo ng dalawang araw ng
0: show.
3: Happy Sunday!
1: Feel good Sunday!
0: Ayaw! Linggo,
3: Mames!

0: Glock-glock.
1: Sagad na po.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Welcome back. At sa ngayon, mag-edit ako ng Discord. Okay. Wala nang sound, wala mo nang tawag dito. Background music. Hindi, sig- wala mo na background music. Yung thing. Okay na yan, kahit, okay na yan, kahit ako na magsasalita. So, ano ginagawa ko tong test card na to? Kasi, susan ko lang naman ito sa iyo, Tere B, pagkatapos nito. Kasi ito, ginagawa ko ngayon ay, alam na. Okay.
1: 12:10 ang ating oras. Dear Papa Dudot, paano?
0: Ayaw ka ng joke. Ayaw ka ng joke.
1: Ayaw!
0: Orny ko na eh. Yun. Next Friday. Wait na, magbibila. Mm-hmm. Ano yun?
2: May sa feelings po?
0: Wala po. Yun. Wala kasi sa feelings. Okay. Ito na yung announcement.
1: MSA. Sponsored by...

0: Nah, chat.
1: Namiss ko yan kasi sinusugi ko din yung soundboard kasi next Friday night ako. Okay. MSA. My special announcement. Ako. Dahil sa July 31 na ang cool new era. Ulit ko, simula sa July 31 na ang cool new era. Yes. Spoiler alert. Spoiler alert. Si Terry Pipo ay sasayaw ng Ulala Baby. Ay. Dapat pala yung nasong natin. Pagdating. Ngayon mo lang. Pagdating na pala sana pagkabalik na Big Bang. Okay na yan. Sige. Wala na tayong oras. Sige. Sa July 31, magkakon tayo ng special edition. Yes. Ang aking special edition. Yes. Sa araw ng pagdiriwang ng Smile Radio, at birthday niyo, may pasabog kami. Ang pasabog sa sayaw ng Ulala Baby Baby Estrada. Yun po ang surprise. Maraming salamat. Ay. Hindi. Sa pagsabay ng Grand Lash of My Radio at birthday niyo, new era ng Cool FM. Abangan yan. Sa aking i-reveal ko na sa special edition ng Tita Mems Magazine. Yes. Alas 11 hanggang sa magsawa ato. Estela kang alas 12 tayo. Yes.
2: Ayaw!
1: 11 to 12 midnight. Doon natin i-reveal ang hubad ng katotohanan. Ay.
2: Ayaw!

0: Tapusin na natin.
1: Yun. So, yan. Ulitin ko. May bibili pa. Ano yan?
0: Ano sigarin niyo? Ilan? Ano? Ilan?
1: Ulitin ko. May nagkakaroon tayo ng special edition ng Tita Mel sa gising buka sa inyo, hindi pala bukas, Friday, July 31, 11 to 12 midnight. Sa-celebrate natin ang birthday ni Yo, yes, birthday ni Yo sa 31, at birth, syempre, ang launch ng Smile Radio, yes. At syempre, Cool FM, yes. Ito na nga, yun ang aabangan. Isa sa mga highlight talaga ay pagbabalik ng Vibe Nights requested by Tere B. Estrada. Ay.
0: Jump.
1: Okay. Kahit apat na lang tayo. Sige, tapusin na natin to. Kahit 12:15 na. O, bago pa na yan. Next week, ito na, i-announce ko na rin. Simula next week, kasi nagtawag dito, nagsimula lang, ano to, unang buksod ng pag-ere ng Smile Radio, which is Kabayag, at Mahawang Dibang sa Cool FM, at Tambayan Quadro Blast sa BZEX. Pero next week, masasagad pa natin, dahil next week pa naman, before the launch, as per requested by, yan, sabi ni TVB, back! Papaloor na yun sa Cool FM ang The Modo Mesa with DJ Sen, Kabayag, Ikan Smile, Mas Smile, Blue Hawk, at Vibe! Ay, papaloor yun.
0: Ay, yun!
1: Hindi, yun. Modo Mesa, DJ Sen, Kabayag, Ikan Smile, Mas Smile, at Blue Hawk, himala na yun. Next week, ipapalabas na sa Cool TV at Cool FM. Siyempre, kahit mo ulang dito. Okay. Bukod pa yan, sa Monday, special coverage tayo, ganyan sinabi ni Terby. News Radio special coverage for Xona. May sinabi kasi dito ni JD Ter, which is special edition with Sir Gien. Siyempre, wait, balikan ko nga yun. DZLB. Kasi naka-assignment ko siya sa DZLB. Saan na ba yun? Narikin po kayo. Ayun. So, eto nga. So, sa Tuesday, sa Monday, special edition ng board nga natin, papamote natin si... Balikan natin. Pa-forward natin. Pa-forward ko sa ITB, ha? Which... Yan. Pakita mo, which is special coverage ng news radio, ng DZLB News, which in state of the nation address, yung pabansang Katayuan, local pananaw, kasama sina Sir Gien Karma, at ang news reader anchor na si Sir Paolo, Kuya Paolo Pacelon, sa July 27, lunes yan, 2:15, dahil na mapapalood YouTube, sa Facebook ng DZLB, at sa news radio, Smile Radio, at sa Cool TV, yes. Sa Lunes niya, may coverage tayo sa Sona 2026. Siyempre, simula na yung next week, every month, Tuesday to Wednesday na ang news radio coverage ng VP Sara impeachment from 10 a.m. to 3 p.m. na po yan. Wala na po kami, hindi na po kami magpuputol ng 2 to 6. Yan, so simula na yung may Monday, 2 to 6, ay, simula next week. Tuesday pala babalik eh. Oh, Wednesday pa tayo. Wednesday pa. Wednesday babalik ng Sona, ng TV sa trial ng 10 a.m. to 3 p.m. And next week, Monday to Wednesday ulit, 10 to a.m. to 3 p.m. Simulcast yan sa Smile Radio at sa News Radio social media platforms, sa Cool Smile Radio platforms, at dito yun sa Cool FM, Cool TV, at sa Manila SDR sa 89.5. Cool. Sa, yun, Manila SDR. And syempre, ano pa? Naman ako kung kalimutan. Yun nga, July 31, promotin natin Smile Radio Lunch. Yes! Smile Radio Lunch! Sa July 31. Ewan ko pa kung kay anong OSI na lunch pair. Pagkalam ko, alas 12 ata ng tanghali based sa event nila. So, Smile Radio Lunch will be Friday 12 noon. Supportan natin Smile Radio at supportan rin natin ang Cool FM. Yes. Abangan natin yan. Ilan na siya din. At syempre, tawag dito. Yun nga, ang aking special edition ng Tita Mep Magazine, alas 11 ng hanggang alas 12. Ewan ko, oh, okay na mag-overtime. Ewan ko ba kung ano yun?
2: Ay,
1: basta, inalabas natin ang bagong dugto. Yes, girl. As we back to square one, back to the lead to. Hinihahanda pa lang yun. Hinihahanda pa namin. Hinihahain pa lang. Parang kusina ni Chit-Chit sa Chit TV. Yun. Alam pa ba ako? Wala na ba ako nakalimutan? Apat na lang kami. Kasama TOC. And next Saturday, 11, yun na yung last ep, tawag dito, simula na yung Sabado, dahil the Gym Blue Show is now, dahil darating na ang pagbabalik ng Sabu Sampe on the Smile Radio at ang pagbabalik din ng the Gym Blue Show at 10 p.m, ang Tita Mess Magazine regular schedule ay ililipat na every Saturday, 11 p.m. Yes! Tatapitan ko pa ang pagbabayo ni MSA. Gusto ko pinuhin yun. Pati next Friday, tinapat ko pa. Next Friday, split spin natin. Yun. Supportan natin ang Smile Radio. Supportahin natin ang Cool FM. Siyempre, may plano pa ako eh. Ina-approve pa lang ni Yo. Ay, tao dito. Inaahain ko pa. Hindi ko pa na-approve ni Yo, TCP, at least tao dito, iba mga kasama ko. Kung may proposal pa ako. So, inaahain pa lang. Ewan ko kung ma-approve niya. So, abangan na lang. Ikukwento ko yan sa kung i-approve. Ay, kung ready na ilabas sa July 31, i-review ko yan. Spoiler alert. Ang spoiler alert dyan, si AJ magiging DJ na Cool FM. Ay. Okay. Nalabangan ako ng minta. Sige. So, update, ulitin ko, naka-win na si Yo. At last, sa kanyang bahay, kanina pa, at inayos yung dawag dito sa kanyang bahay, at nabalik na yung pagiging signal era niya. Yes. Welcome back to signal era. So, yo, kung nakikinig ka man yun, I miss you. Yes. Next year, meet up ulit tayo. Next year. Kita ba rin tayo? Sana matuloy yung IS Showtime. Sana matuloy yung Showtime namin sa WordPress. Matuloy na. Di pa yung... Hanggang ngayon, di pa ka na-approve eh. Bakit ka? Di kami na-approve. Di pa na-approve. Kung pupunta pa kami or hindi. Baka ma-unsami na naman kami. Dapat July 31. Pero inung pa ng July 29 pa kumpleto kami. Siyam kami, eliman sa slot ko. Ayun, lumipat kami sa ano. Basta, yun, i-update na lang kayo. Wow. Alright, it's not 12:23. At, tulog na tayo at magkasana yung nakutindahan. Gusto ko na yung matulog. Okay, ma'am. Salamat sa inyong pagsubaybay sa Tita Meps Magazine. Bago kayo umalis, may iahain ako isang video to his legendary, isa sa mga cool moment sa unang era ng cool. Ay, na-upload na pala to. Wait na. Ah, na-upload na din. Wait na. I-upload na lang sa... You see, ready ka sa... Basta update ko ah. I-upload ko na to. Sa wala nang... Ayan. Okay. Ayan na. Nasend ko na sa iyo. Yun yung after ng cool FM sign up. Okay. So, yun nga. Bago ko tayo magtapos, mami sa amin sa inyong pagsubaybay sa Tita Moms Magazine. Sa Friday special edition, babalik tayo. Yes, special edition. Tatapatan natin ang pagbabalik ng NSA. Makikibayo tayo. Live na live. Ay. Tututututu. No, no, no, no, no, no. Yun. So, yun. Next Friday, balik tayo. Siyempre, may All Music Auto. And with next, bukas, may replay ulit. 6 to 12 midnight. Ay, 6 to 12 midnight with Cool FM Prime Time Playback. Sa Facebook Live. Yes, 6 to 8. Which is show ko, babalikan na, babalikan ko, papanawin ko ulit ah. Ay, ano yan? Ano yan? Ano ba si Canton?
2: Iba lang.
1: Wait lang ah. Ano? Walang monay. Ano ba si Canton? So, ilang pansit ka? Anong pansit ka? Ba?
2: Magano ba yan? Magano?
1: Chili pansit, tsaka something spicy.
2: Magano isa?
1: Ano? Spicy. Walang spicy. Chili pansit, tsaka sweet and spicy.
2: Magano? Magano isa?
1: 7, 18, isa.
2: 18?
1: No. Mm-hmm. Ilan ba? Ah, first. Ilan spicy? Okay. This portion is brought to you by Lakini Pasi Canton. Ay. Di ba kasi ako nagsasala to? Yun nga. Sige, tapusin natin to. Toko. Bago tayo mag-sign it off, eto muna isang cool moment mula sa unang panahon ng Cool FM. After ata ng show ni MSA yun eh. Basta pakinggan ninyo ang isang video na yon. Yon. Yan isa sa mga cool moment ng unang panahon. Wow. Okay. Okay. Ako po si Mebs. This is... Ay, ito. Wala na ba akong nakalimutan? Okay. Wala na ata. Sige. TV fight, I dare you. Umalis ka na sa MVP. Okay. Ito ko lang sa
3: screenshot.
1: Okay. That's it for Tita Meps Magazine. Hanggang sa Biyernes Special Edition. Alas 11. Hanggang sa tayo'y magsala. Cool New Era Special. Yes. 11 to 12 midnight. I-review na natin yan. Ako ba ito, Meps? And this... Kahit apat na lang kami, shoutout kina Carlos Yulo at kay Tita Chupeta at sa TOC namin minamahal, Tebe Biestrada. Wow!

0: Init! Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.

0: Melo de Mar Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melo de Mar to try our newest delicacy.
1: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
2: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na.
3: Aluhado Cola!
2: 10 pesos lang, saan ka pa?
4: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.

0: Yoohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.

kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng...

0: ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Alohado Cola na!
1: Alohado Cola!
0: 10 pesos lang, saan ka pa?
2: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.
3: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
5: Ang init! Need ko na ng palamig.
6: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
5: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
6: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
5: Wait, what?
6: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
5: Really?
6: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
5: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
6: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.
7: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's all

0: Aguilar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Tara, kain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.